ke spanyo verse o tsama le DJ drama le anati bareghetto ha ke khotla mono ke tlonkela Judith Sipuma are iya iyo a ke khutla hape mo mediki o tshape ka ntwe monnate e tlanka iya kwa power tsama le SGM bare mimini ni sauti.

Mamedi mona ne kungetse DJ Stoki imo sipho magudulela bare akuvumi. Emashuma mabedi na lemetso e supile metsotso pele re fitla ho reng ya boraro. Mamedi, hey e ka ka petrol o tlanyoloa hape mafilong a kgwedi, ha kgwedi qala. E ka October ka di 1 tsa October mamedi petrolo ya nyoloa hape re tswere mathata mamedi boholo ba batho ba utlile bohloko haholo ba re a tseba hore ha ho qala ho phahama petrolo dijo di a phahama transporto le yona ya phahama ha batho ba palamang taxi batho ba palamang dibese di transporto tsa setšhaba mamedi di a nyoloa ha qala fela petrolo e phahama boholo ba dintho mamedi di a nyolo ke salary fele sa nyoloweng jale e utlwisa batho bohloko haholo nthwena mamedi ya petrolo e nyoloang gafetsa jale mamedi re ya 30 randeng litareng ya petrolo

0: Mamedi ka morana go etelele bogolo ba batho ne ba ipotsa gore na Julius Malema o thuletseng ka ntho ene kana kana ya go bolawa ga basadi ka mona ka Ekurhuleni. Mme bekeng ena re le ra bona kgetlo la pele bua ka taba ena. Mme mamedi ntho e ehlileng batho ba sa e utlwisise gantle ke tsela ya buileng ka yona gore ke ka gona na re mmuso wa rona o document batho bana ba tswang ka ntle wena mamedi nkabe hona jwale ntho ena ya gore motho yona ga fumanee e babetetsana a ke tsena mamedi ntho ena ya gore motho eno ga fumanee kelelo ya gago na e o fa gore ke ka lebaka la gobane e le motho eo menwana ya gae e sa fumaneheng ka gare Aforika Borwa kapa motlhomong o nana gore ke gore go na le ntho e nngwe eo a e etsang e ka ba motlhomong e etsa gore a se ka fumanega ke kore motho e molemo le mongwe wa ipotsa ntho eno gore ga fumanege gobaneng menwana ya gae e sa fumanege menwana ya gae e le siko kore gantlentle e se motho ya nang le ditokomane tse feleletseng tsa go ba Aforika Borwa kapa momedi motho eno a tlhile ke motho ya tsebang ntho ena gantle gore o etsa gore go gang a tle ya se ka fumanwa na mme ke nngwe ya dintho mamedi tseo batho ba buang ka yona ga o ya marangrang a setšhaba gore Malema o re batho bana ke ka gonaneng a re ba fumantshwe ditokomane kao fela batho ba karo Aforika Borwa ba tswang dinageng tse ka ntle ba fumantshwe ditokomane bakeng sa gore ga o na le mathata a tshwanang le yana ba tle ba fumanwe mme a ke tsebe mamedi gore na wena o e bona jwang taba eno
1: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship Lele bo se khwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground Toho o tlo bona Lebo se khwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Mwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa 082 365 6565

0: Mamedi ne kongetse nka yise are I wanna love you ele shumile metso miraro metsotso pele re fitla hore nya boraro me mamedi ke nako ya hore re fetele se khutlwaneng sa rona sa ithuele tsebo
1: a ke dumedise mo mamedi ya rate hangwa le sedi FM ya dumedisang ke Moses Nteo moeletsi wa hawa tsa ditšhelete jwale ka hare le kgweding ya Lwetse e leng September ke kgwedi ya naha ya diwili mona Afrika Borwa. Ke nako e ntle ya hore re bue ka taba ya bohlokwa haholo e leng ho ba le wili. Ke a tseba hore batho ba bangata ha ba rate ho bua ka wili hobane ha re utlwa ka taba ena hangata re nahana ka lefu. Empa nnete ke hore wili ha se taba ya lefu fela. Ke taba ya ho hlokomela le ho sireletsa batho ba hore ba ratang. A ko nahane ka sena. O sebetsa ka thata, o save-a tjhelete. Mohlomong o na le ntlo, koloi, di-investment, insurance kapa di-assets tse ding. Jwale potso ke hore, ha eba o ka etsahala hore ke hlokahale hosane, ho tla tsala eng ka dintho tseo ke di sebeleditseng ka thata. Ke moo wili e kenang teng. Wili ke tokomane kapa document eo ho yona o hlalosang hore na o batla hore di-assets tsa hao di sebetswe jwang ka mora hore o hlokahale. Ka mantswe a mang, o bolella lelapa la hao le batho ba amehang hore ke batla hore dintho tsa ka di sebetswe ka tsela ena. Ntho ya pele e bohlokwa hore o e tsebe ke hore wili e thusa hore ditekatso tsa hao di tsejwe. Ha o sena wili, lelapa la hao le ka qetella le sa tsebe hore na o ne o batla hore di-assets tsa hao di abelwe mang kapa hore na o ne o rerile eng. Wili e ka thusa le ho fokotsa dipherekano le ho fa lelapa la hao tataiso. Ntlha ya bobedi ke bana ba rona. Haeba o na le bana, haholoholo bana ba banyenyane, ho ba le wili ho bohlokwa haholo. Jwalo ka motswadi o lokela ho ipotsa hore haeba ho ka etsahala ho hong ka nna, bana ba ka ba tla sala ba hlokomelwa ke mang. Re etsa diplan tse ngata bakeng sa bana ba rona. Re ba fumanela sekolo, re ba rekela diaparo, re save-a tjhelete bakeng sa bokamoso ba bona. Empa re boetse re tshwanetse ho nahana hore na ho tla etsahalang ka bona haeba rona re se re le siyo. Will e ka re thusa ho etsa meralo kapa di-plan tsena. Ntlha ya boraro ke hore haeba o hlokahala o sena will e nepahetseng, molao o tla sebediswa ho fumana hore di-assets tsa hao di lokela ho abelwa mang. Sena se bitswa interstate succession. Ka mantswe a mang, ho ena le hore wena o be o ngotse ditakatso tsa hao, molao o tla sebetsa ho latela melao e beilweng. Ka nako tse ding, sena se ka baka mathata kapa ho se utlwane ka lapeng. Ke ka hoo ho leng molemo hore motho a etse wili mme a hlalose ditakatso tsa hae a sa ntse a phela. Empa hona le ntho e nngwe ya bohlokwa eo re lokelang ho e tseba. Ho ba le wili fela ha wa lekana. Re tshwanetse ho sheba le dintho tse ding tse kang di-life insurance, beneficiaries, retirement fund, di-investments, di-taper le di-assets tse ding. Mohlala, haeba o na le retirement fund, ho bohlokwa hore o boele o hlahlobe hore na batho bao ba kgethileng hore ba fumane molemo wa hao, e leng di-beneficiaries, ba ntse ba nepahetse. Ka hoo, wili le di-plan tsa hao tsa ditjhelete di tshwanetse ho tsamaisana. Mme o seke wa nahana hore nna ha ke na di-assets tse ngata, ka hoo ha ke hloke wili. Wili ha se ya batho ba ruileng fela. Le haeba o na le ntlo e nyane, di-savings, di-investments, di-insurance, koloi kapa dintho tsa bohlokwa tseo di bokeleditseng bophelong, ho molemo hore o be le moralo kapa plan. Ke batla hape o le hopotsa hore wili e tshwanetse ho hlahlobuwa nako le nako. Bophelo bo a fetoha, o ka nyala kapa o ka divorce, o ka ba le bana, o ka reka ntlo, o ka qala kgwebo kapa o ka fumana inheritance. Ha dintho tsena di etsahala, ke nako e ntle ya ho sheba wili ya hao hape le ho etsa bonnete ba hore e ntse e tsamaisana le bophelo ba hao. Jwale, nakong ena ya kgwedi ya naha ya diwili, ke batla ho le phephetsa ka ntho e bonolo. Haeba o sena wili, qala ho nahana ho e etsa. Haeba o ntse o na le yona, e update mme o netefatse gore e ntse e bontsha seo o se batlang. Ga ke qetela ke rata gore go ba le wili ke karolo ya go tlhokomela lelapa la gago le o sireletsa seo o se sebeleditseng ka thata. Ke tsela ya gago ya gore ke naganne ka lona, ke naganne ka bokamoso ba lona, ke entse di-plan gore dintho di be bonolo go lona ga e ba ke se ke le siyo. Re letsetse 051-247-5129. 051-247-5129. Ke a leboga.

0: FM.
1: Ditoha dikalaneng. Hone sedi FM.
2: Ha se mo he mo medi ke ikirekere shebe hore na ke bomang bantseng ba hola ka jeno 0860003084 0797585066 ma medi ke mo ke du tsinteng ho seng hona
3: a o di bongi ba teng bi dlo ne tlo matsa ka ma ka ma ha se tsheng ho holanga te sa bise te ke te te bere a hole a hole a hole ya le bona
4: dumela swash a ke hudise ntate kolotikoloti ka mo a hole ke be ke re memanga ka le yena ha hole ka mo ka di shabo wa kopelwa ke memanga mo le ka mona ka di planning hop house. Thank you swash.
5: Dumela Sbosh, dumela morning, dumela Sbosh. Ke batla ho ikopela ho sengwa letsatsi la kajeno, ke letsatsi la ka latswalo, ke a birthday today. Ke a leboha, ke etsa dilemo tse ding tse ngata-ngata, ke tshepiso ka mona ka Sebokeng, ke a leboha mme. Ke letsatsi la ka latswalo, ke a itebohela, Ntate Modimo a nketse ka hore le ka hore. Thank you Sbosh.
6: Mama ni bongi, dumela mme wa ka, dumela mrato. Dumela mama ni bongi. Mama ni bongi, ke ikopela letsatsi la ka la tswalo. Tsatsing lena ke a hola. Ho hola nna nkgono selwane marupelo. Ke ikopela mahlonono, ke ikopela bophelo. Mama ni bongi, ke hola le setloholo sa ka Neo Marupelo, ena o mane Fixburg. Mama ni bongi, ke re Modimo a mopate, a mopate, a mopate. A mo hlonono fatse Modimo a betla sa matso a ntate Modimo mama le bongi ke a leboa.
7: Yes, bongi le khotso, khotso sports. Ke pa seka mapabatho ka mona ka botshabelo. Tsa tsine na ho hola ke ne uwe mapabatho ho la Durbane mane. Ke re hola le tebele la ha mmango motho a motho ka lutshwane. Wa ka no so. Thank you mama le bongi.
8: Mama le bongi dumela hle. Eya, ke teng o kae? Mama ni bongi, ke a ikhudisa. Ke ne ke hola ka di-19 mama ni bongi, jwale ha ke a kgona ho kena hle. Ke nna memantswa ke ka mona ka Thabong Welkom. Tanko.
9: Mama ni bongi, ke kopa ho hodisa bana ba latelang. Ke re Ngwetsi Tseso, ke Mampo, ke re Makao. Madikano Makao, ke re ba hore ba bone tse ding tse ngata dilemo. Ke hodise le ngwana motswala wa ka Ngwebaka Zifaku. Ke re le ena a hole a bone tse ding tse ngata dilemo. Ba hodiswa ke Tselane Makao ka mona ka Thaba Chicha Fatima. Bona ba kamane ka Thaba Chicha le bona. Ke a leboha mamane bonge.
2: Ke lebile haholo hle ngwaneso re rutlwe ka mona ka mohaleng le Sedi FM dumela. Ke a phela le kae kgaitsedi ya ka?
10: Ya itshelela mme o bua le motsedi mekebe matatiele mona
2: eyakgaitsedikela
10: ke a gola ka sheke le na theta le motsengatangata
2: alala
10: kannete ke theta le motsengatangata ke leboa modimo ga ntse a mpolokile lefatsheng mona
2: ao golatlhe kgaitsedi ka o bone tse dintse ngata o feta utlwa
10: ke a leboa bos.
2: Thank you bye. Lesedi
11: alo sebos
2: le kae?
11: Ke tlo mamela.
2: Ke a phela, ke bua le mang kae?
11: Ke bua le ke tshwali pe.
2: Yes ke ke.
11: Ka tsaki. Ka tsa go pela me tsando kha ba ka mang ka Otendal Street. Wa o le ke a bona le ntseng nga re. Ba bu.
2: Ke le buile hle ngwaneso.
11: Thank you mama.
2: Bye bye. O hole. Okay, ke le sedi.
12: Le kaas
2: bo. Ke phela le kae ngwane so?
12: Ke teng wa la go khaetse ke tsantle.
2: Ke phetsa ntla monna.
12: A e se phetsa no ne ske thabita mo le mo yimo khong strapela.
2: How da be?
12: Ngwane so. Bo tsena o ho la o spile mo lutse o dula mo freedom ke mme wa karabo krela o spile hola hola ngwana so o bone tsengata and then ke kopela le moradi wa ka ka mogeo mothobi ke bana ba September
2: ba hola lena
12: bana ba monati
2: bona she ba batho ba ba le hlono lo hampi
12: o dula mo le mitrent ke re re atla ka jeno mo hae lapeng re tlo ba bona ke le bona sport
2: ha o tabi tabi tsu bua le wena hlelagato laka
12: ke le bona mo le
2: a se mo he le sedi
0: bong hai
2: ho sa pojang
0: ho sa po rata ba
2: e
0: ke ne mang a ka mona ka preke mo ga tua ne ke hola ma ba ne ko re ba tla le bua fela ba tla bang kopetse ma ba ne ke a le bua ke a le bua ke le bua ho mina ha ne la ka tla ka ke a le bua o bo le ka ke mba ke bo ntse ke ga tlo
2: ke le bile mo ga tua wa ka le sedi FM leo
13: a go
2: ho sa po ho jang
13: ke sa po la
2: ke sa psa
13: a go re gire daela tinkwane ke se ke ke se ke sa ntse e keneng wa ola tsa dilla ka jeni o hola le malaka tsikani le re ke mistress ka mare ka street ka mane ke ba hole ba bona ke dipinga ta ba tsela se ka mohlala ba bona empa ke ka mahau ba tshwa le khosi la batswa
2: ke le bile tshiro le sedi
14: hey boss
2: ba sa pozang ga itse ya motho
14: na ke mna ke ke mo tuka mo rana ko she bui ke tlo ntsa ga tsela
2: ah wena ke le bua hle
14: ya ke tlo mo tuka hle re ke ma tsela ka mang ja so tlo tla se ding mo tsita mo tsiki e sa livi wa gola ke re a bona tsiki ntsengata o bona le tsita mo ka tsokoza ke mba tsiki mo tsapela mo ke ba hole ba bona tsebeng tsena ta boss
2: a o khaitse di yaka ke le buile ha holo
14: modimo ke
2: a se mo hele sedi
13: boss boss
2: hey sa pozang
13: ja
2: ha monate
13: ana ba jeng bi tsi ya u dinga go bonga
2: eh
13: ke ke matla ka se se ma ga ka go tsi ho la mo go tsa ga go ya go mo nda ke ha ba go tsang go mo tsana ba mo di ha ho la re mo tiri ga se ka ga le tlo ba ba ha na ke nna
2: oh but
13: ja re bua ke nna di tlo di tlo bo scotch
2: le bile ha ho lo ntate ke nka ba o qetela le sedi hello o qetela o isa hello hello e seng ke motlwele hello
15: tetene ka bosh
2: ah mkhotsi
15: e a bua ke ke mazile motau mo blofanteni bona tshikopela setolo se ka se se debya ba ba ne ding amohela majo amohela majola ke a hole dimo re ba ba le ne ka mohata ka matupe re mohata ka ofela ding khono ha e mong e le nthandi yo mokwena ke a lebo a hlemme
2: ke le pele ha holo ga tola ka otlwa
15: thank you start
2: a se mo he mamedi ho batho bohle ba holang ka ofela
16: hola kaze
2: Straight Lender Bar, Brenda Fassie.

Setso sa ka, puo ya ka, station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.

ala boragadi bontate moholo bonkhono a ontate anang le matla ke na kara malapa a wileng ka phatla wa tshidise wa phamise wa matlafatse re sa tlo utlwa palo ya lentswe la gao bua ka lona o re kgothatsa le o re tshidisa ka Kreste Morena, amen. Ga re yeng lentsweng la Modimo tshebeletsong ena ya matshidiso lengolong lena la Pesalema ya 34, mme re tlo bala temana ya 18 ya 19. Psalms chapter 34 verse 18 to 19. Yona e bale yaka mokgwa le tsela ena. Jehova o gaufi le ba pelo tse robegileng, o thusa mme ya e teteditsweng. Mahlomula a motho ya lokileng a mangata, empa Jehova o montsha ho ona kaofela.

0: rona hore tlale ka matitetso empare le bohamudimo ho bane motimo se a kena ka haramala pa rona are bana ba ka nna ke motimo ya how feel about o ba di pelo tse robehile e ha ibe pelo ya how e robehile ka le ba ka la tahlelo ya moratuwa wa hao ke tlisitse mantsi a matshidiso a re ntseba gore modimo ke eo o gaufi le wena o gaufi le wena o feta maobane modimo ya o atamela mme mosebetsi wa modimo ga o atamela modimo o tlo o matlafatsa modimo o tlo o tshedisa modimo o tlo o tshwara ka letsola ga ile letona e leng letsogo la maatla ke ka lebaka leo lentse la modimo le re ga ibe e teng nako bomme le bontate yao modimo a bang gaufi le rona ka yona ke ga re le botlhoko modimo a o tshedisa o maatlafatse ka Kereste Morena amen.
1: Re a leboga moruti Xaba ka molaetsa o monate o re fileng ona pesaleme mamedi e a badileng go yona ke ya 30 a nang le metso e mene nka temana le18 le ya 19 Jehofa o gaufi gagolo mo mamedi le batho ba utlwileng botlhoko a ko ntumelele ke ye ka mona ke a gotlha
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlhatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hey, mo khwabo wa setso le puo ya Sesotho.

Re fete ha momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi pineng ya monate thopetse ganga ba ne ba re siba la mphe ke monate eo ke neng ke re ke tla ke tsibulela nana o la mpolelle ba keng sa mafelo ana a beke re ke tla ke hopopotse molomo ditaba ke tlong ka mahlahlalo mabedi ane a o ke neng ke o sile ka ona beke nge sa tswa feta mo ke leng ka re wena ha o tseba dikarabo romela karabo tseno tsengatangata o di agela mona o mafere ka tj@sabc.co.za re ke tla ke yanke bobedi ba ona he mahlahlalo ano ile hona hore ke tle ke hopopotse molomo ditaba re ke tle ke nana bele lena la pele le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nanonyana senya mafimi ke re shit ke ho ke re shit basotho o mona ke bua ka se magwadi se marothodi a dipula se sebata ke re bata se mebala mohalo wa boleng ngau dingena la ka se le letabafu bambare ke le legwadi ke le letolodi banna mona ke bua ka sema roboko setete ka tsetue o hlotse makaleng a difate a o tsamawana tlaila o itshota e ka hoja o ya ditlhodisanong le teng tse kgolo tsa bommabotle hela sema gwadi tlalo la gago ke kobo ya bagale ke kobo ya banna ya dinatlha ke re banna ba ileng ba e lwana sedutswe banna ba ileng ba tela a bona maphelo a the o kweng o koba dikgosatsana bana ba mantatisi ba ikana ka wena gwadibe ke re ikele e ka tsaya dithota le ratwa ke marena le baga ke re qha hul ore ije e re ke tla ke le phete he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi ao ke bontshang gore ke le ke a o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsohle agela tseno tsohle o di agele mona ho mafere ka tj@sabc.co.za fela ke ya le phetha e ba motlhomo ntse betsa o tsona di ile tsa eba go le phethe ngaka ke boela ke tshwela mathefatshe nanongyana senya mafimi ke re shit ke re shit basotho o mona ke bua ka se magwadi se marothodi a dipula se sebata ke re bata se mebala mohalo wa boleng ngau dingena la ka se le letabafu bambare ke le legwadi ke le letolodi banna mona ke bua ka se maroboko setete ka tsetue o hlotse makaleng a difate a o tsamawana tlaila o itshota e ka hoja o ya ditlhodisanong le teng tse kgolo tsa bommabotle hela se magwadi tlalo la gago ke kobo ya bagale ke kobo ya banna ya dinatlha ke re banna ba ileng ba e lwana sedutswe banna ba ileng ba tela a bona maphelo a the o kweng o koba dikgosatsana bana ba mantatisi ba ikana ka wena gwadibe ke re ikele e ka tsaya dithota le ratwa ke marena le baga ke re qha hul ore ije leo ebile lona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la pele ho a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo ke leng ka re ga o tseba dikarabo romelela tseno tsohle di agele mona o mafere ka tj@sabc.co.za ntumelelo gore ke tle ke le feheletse leno he la pele ga e le mona ke sa tswa le pheta ke tle ke nke pine monate ke tle ke bitseng tateletse mo matshela ga kgetha ntho e monate kwano a re ema re bue

0: Dumela kgaitsedi.
1: Dumela ntate.
0: O sa phela.
1: Ke a phela ntate o kae?
0: Ke sa le teng. Ana kgaitsedi lebitso ke mang?
1: Ke Maseiso Tshitja.
0: Maseiso Tshitja a haileng kae?
1: Bothabothe motseng o bitswang ha Magwahla.
0: O le wa ha Mansebok.
1: Ke Mokwena wa ha Modibedi.
0: Ke a tankisa rakgadi. Yono a buang le wena ke ntate Seale Metse Masela. A haileng le serekeng sa leribe motseng o bitswang Bupinga ga Mapepe. Mo hona le makgowa a banna le ya basadi e le mathai le sebabatso.
1: Ke a utlwa.
0: Ba le kgaitse ditaba tsa ka ditse.
1: E ka ba ketsang?
0: Basotho ba re ditaba di mahlong. A ko mpong shebe mahlong mona o bone hore na ha o ntho o ka e kotulang ho nna.
1: E ka ha o le letho le nka bang ka le etsa ka mahlo
0: a hao. Mahlo a ka a tletse mahau.
1: Wowe!
0: Wa lerato.
1: Woo!
0: Ba le dinko tsa ka di a thothomela. E ka re hoya ke ya le twatshane kapa di-pitching pitches ka mokgwa le le melakwano mona le jole puo.
1: E ka ba nka etsa kwang ka tsona tse o di bolelang?
0: Molomo wa ka o tletse mahau ona ka kgadi.
1: Woo, e ka ba kuang?
0: Jale a ko mpoetse tsena hle. O mpong kadime lerato e tla ka mohla o sengwe o sa rate ka lona o tlo tla le.
1: Kwanna ko ratwe.
0: Motswala tsama o imamela, o imamelele lerato lena la ka.
1: Ha ho le letho le nka ikgathatsang sebakeng sa ho imamela, fela ha ko rate.

ya ba pini monate no ngwe mametse he mo medie motla wa tshebeletso ya lesedi letsema wa matshela o ne a re ema re bua ke monate o ke neng ke re ke tla ke feletse hlahlelolane la pele ho ano a mabedi a o kentseng ke ho popotsa bolomo ditaba ka ona ile a mabedi a o ke neng ke o sire ka ona bekenyane e sa tswa feta ere ke tla ke nana bele lena la bobedi le teng ke ne ke etse jolo fela nana nyana senya mafini ba re ke ni mutintinyane ba nna nyana e fofang ka bohlale e mona e sa itshebeng seriting nyana nena ke ma rapo di pakenya ke re shit ke ya ho ke re ke lona le fifi le le sotso la bonkantjana hanyelo wa kgwadi bemetseng leitlho le tonne go ya kwana le kwana mano a teng ka o tshosa ditsamanaga se mpatle kae kapa kae mpatle dikanthaneng o tla nthola matsheng a teng ke etsameka ke etsametlholong nka tuka metsi ditlhapi le medubete tsa phasalela godima bodiba bonketswane ba ka tšha mantswe ke hoa ngwana legala a ka tsamaya ka lekeke goba nna a ke jetsa batho ke itjelela tsona dirobalanageng dilatlhweng tsa maoba le maobaneng nna ga ke bona bolekwe ke a thaba goba ka bona ke a tseba gore ke di akamaleng nka borathola gampe fela ke sa kgathalele ebile ke sa kgathalele go tshetswa ke mang kapa mang ke bohlekefetse ee ga botlhoko goba nna nka tlhekefetsa bogala bolekwe ka tlhekefetsa le bona botshenyane gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo ga e le tshenyane yona ka o tsamaya ka tlhoka lebelo ebile e tsamaya ka mpa fatshe ke re kgaolla ore leo ke lona he mmamedi motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la bobedi go ana a mabedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo o kileng ka rao tseba dikarabo zebila tseno tsotlhe di agele mona mafereka tj at sabc co za fela he mmamedi ke a le peter bakeng sa o etsetsa molemo gore o tlo utlwa gantle gore na ebe roki sena mona se ne se bua ditaba jwang ere ke boele ke tla ke tshwele matshefatse nnanong yana senya mafimo ke re shape ke hule tabena ke re shedilo ke re ke lona le fifi le le sotso la bonkantjana hanyelo wa kgwadi bemetseng leitlho le tonne go ya kwana le kwana mano a teng ka o tshosa ditsamanaga se mpatle kae kapa kae mpatle dikanthaneng o tla nthola matsheng a teng ke etsameka ke etsametlholong nka tuka metsi ditlhapi le medubete tsa phasalela godima bodiba bonketswane ba ka tšha mantswe ke hoa ngwana legala a ka tsamaya ka lekeke goba nna a ke jetsa batho ke itjelela tsona dirobalanageng dilatlhweng tsa maoba le maobaneng nna ga ke bona bolekwe ke a thaba goba ka bona ke a tseba gore ke di akamaleng nka borathola gampe fela ke sa kgathalele ebile ke sa kgathalele go tshetswa ke mang kapa mang ke bohlekefetse ee ga botlhoko goba nna nka tlhekefetsa bogala bolekwe ka tlhekefetsa le bona botshenyane gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo ga e le tshenyane yona ka o tsamaya ka tlhoka lebelo ebile e tsamaya ka mpa fatshe ke re kgaolla ore leo ke lona he mmamedi motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la bobedi go ana a mabedi a o kileng ka o sia ka yona bekenyane e sa tswa feta mo o kileng ka etsa boipiletso ka re go wena ga o tseba dikarabo tseno tsa matlhatlhelo ano ka bobedi ba ona tsebila tseno o di agela mona go mafereka tj at sabc co za ere ke tle ke mathise ba ka bofofu ke lekole karabo tse e leng tsa kena go tswa go wena jalo ka moomedi wa tshebeletso ya lesedi morati wa lenane lena la mpolelele eno wa pele a kenang kwano ke ntate o lekitlhalele o re kgotsotlhe ntate sa ga bannanongyana ke marapo dipakeng senya mafi a re karabo tsa gago ntate mafereke ka bobedi ke tseo a re ya pele a boela ampha ya bobedi a re ke nna ntata banana e leng ntata le gakwe le gape e ke magatsa mme male gakwe nane tlhalele ke leswaeswae o ka mona ka mokwalelo ka free de forte a re ke a leboa ntate mafereke a thegetsa mathegetsa diperesente ke tse lekgolo ntate mosimang ka selo le ena wa kena gore dumelatlhe mathegetsa la pele kile ngwana mme ko file la bobedi le lona ko file face 7 ke sebaka mo a leng teng ka mona ka botlhokong ga o file toropo ya Bethlehem ga e le matwang mosolotsane le ena o ke ene a re dumelatlhe ntate maferika a re dumelatlhe ntate banana a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi nnuku mosolotsane o ka mona ka rammolotse ka mona ka fel yon scroon ge ne re tsebaka gore o thoke ka matokomaneng ngwaneso dumelatlhe ntate saga madume ga fele ya pele ke o karabo matlhatlhelo ano a mabedi a o sa tswa ba pheta ya bobedi le yona ke yona eo ka mokgwa o ke utlwileng ka teng ga itsedi ya modiei le mmalefa gotlo tharo ya lekwa
ka mona he ka province nya Gauteng ba ke so motaung ke kwete manocha ke ena ene nga itsa karabelo ka mona ka Van der Bijl re ke bona tseleng tse ile ntse ke ena bona dile tsa ke nang ka ngata bona ba isa le hemo mamedi tsa be ke nyenu e sa tswa feta ngwana mme madume hle ngwana mutungwana e mutona dumela ngwana monna re ka rabotsa ha o kitse o hetsa mahlahlelo a ha o ka bobedi o itse a pele a boela a re ya bobedi mga tsena ka ofela dikarabo ke gaitsedi ya banana ke gaitsedi ya ntau le mmadisebo ka mona ka thabana tswana pha meng ka libido motshangwe tse mona ke tunani JC ngwana mo fukeng Paul Ramoepani le na o ke na re thegetsa hlenda tema Afrika go gotso o are ke utlwile antle dikarabo tsa ha o ka bobedi a re ya pele a re ya bobedi ke tseo Paul Ramoepani ke tlo nlena he ngwana o se wa rabela a le ka mona ka Pretoria a re bana ke Pretoria antle mahlanyeng diketso malejwane le na wa kena re hlahlela pele hlenta tema Afrika ke yo ya bobedi le yona ke yo diketso malejwane o ka mona ka phomolong hie na man a re waya waya a re ba motse ba ka re ke DJ malejwane disetso mo se se ya re khotsa ntata banana le no pile karabo tse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi a re ke nna he ntata banana ke ntata tlalane le re ya betswe disetso mo se se o ka mona ka Van der Bijl Park ka province ya Gauteng a puseletso mo shwariba ke mempuse a re dumela hlenta tema Afrika mempuse ka mona ka Bloemfontein ka mona ka Universitas o mphile karabo tse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi Linde la mafaso o nomoro nyantlo ya tharo tshelela noto sebaka ke ka mona ka Phoko section ka mona ka katlong ka Jamestown Gauteng maboneng ke tentse pedi o mphile karabo tse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi o tla mona thulo wa leto mothino ke motaung ye motona a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi o ngola a le ka mona ka Albertone ka Gauteng empalapeng o re ke ka mona ka tseki ka kwakwa ka mphatlalatsane ha morena setsoto eo morahae e le morena sefofo a re dikgomo ntate ke tsona karabo tsentseng dikena Rale nyora mphanya ke rale nyora mphanya le na o ke ne ho tswa ka mane ke ntata o molemo ka mona he ka mama fubedu ke ka mona ka Peter Stein e se le nako ba na motho sa fete ka mama fubedu ka mona mona ke jateng ha ke tswa ka mona ka bo Gauteng jwale motho so ena tha ka mane ka wen 3 fela he ngotse khalo nyora mphara mona ampha ka rabotse pedi o itse a pele a re ya bobedi ke tse hlenta tema Afrika ke ntata wa o molemo mokwena modibedi ka mona he ka mama fubedu ka Peter Stein Lidia wa matlosa lena o ke ne ka mona ka Hamaraka Bay ka ka mona ka Mejametalana ka Maseruka Lesotho ampha ka rabotse pedi a re ya pele a re ya bobedi ke tse ntate ma Afrika e kwa la monate ka hore titi o te ke ya gola o tla boela gutana ko nyetlang ntate mo lifi mo fokeng a re ke rata ha o tshwela mathefatsi o re shit e bile wa hula hape o re tshishelilo a re ke a tseba ha o tshojwela o buila ho bolela nonyana ya mafatshe a re ho rialo malome o bolela ho motšhana o mpha ka rabotse pedi ka ho rialo o mphile a pele a boela a mpha ya bobedi a re ya kgaola ya banna ke phofolana ha e se phamiseditse jana ka utlwa mokgwathatsa a re ntate saga ke a tseba motswalle wa selepe selepe ke le lofa ha ya odimo tla lofa o tla rata ha gutla ya ngwe tsentsena ka ofela ke moruti wa mosotho ke motheano wa moipa e hlwang ke ba baholo ke ntate mo lifi mo foke motho wa maotona finyela maoto a makaka dina ledi o kaena ka mona ka botshabela ba province ya Freistata ka mona ka fatentseng tswa ofile toropo ya Pololoru shwapi mkabane le na okeni o nomoro nyantlo ya supa noto robong robedi ka mona ka extension 9 phameng ke ka mona ka Bellfontein le na mpha karabo tse pedi o itse a pele a boela a re ya bobedi a re kgotso hle mosi ya motobatsi wena pheleu sefotla dimeri ka pele a re titi ote re ta kopana hape beking e ntate sampi masiu o re nonyana ke ya mafatshe banna a re ke marapo diphakeng o mpha karabo tse pedi ka o rialo a re ya pele a boela a re ya bobedi a re go tswa go gaitsedi ya banana ke meogo dipuo le manraile yena ke mogatsa mme mamolete dipuo masiu ntate sampi masiu o ka mona ka Mpumalanga ka mona heka a komti porta ka mona ka bo Mpumalanga ke ka mo angolang a le ka teng fo ka motlong ya kena phofolo mo ka diphatleng empa karabo tse pedi ya pele ya bobedi ke tseo a re wa tsena dikarabo ke mo neana thakale le sesane bana a re ke maka ditaba ke ya bona mo a fitlileng teng wa senya o ka mona ka bohlokong Bethlehem fela ka tshebetso o ka mona ka mo keng Kroonstad a re ke itebela hlenta tema Afrika nna ke foka motlong ya kgaola ya bana ko magola ke tsona karabo tsentseng dikena mapaseka sebabole le ena o ke ene ka mona ka bonane ka Van der Bijl Park le ena a mpha karabo tse pedi o itse a pele a boela a re ya bobedi ntlhamisa pitso o ka mona ka bokone bophirilima ka Northwest ka mona ka toropong ya Potchefstroom a mpha karabo tsa ka tse pedi o itse a pele a boela a re ya bobedi ke ntata re thabile re ya leboga le re lebohile ke ya leboha ntate Misa Pitso ho tloha mona motekanya mabitle le ena o ke ene o ntse karabelo ho tse pedi o itse ya pele a re ya bobedi hle ntate ma Afrika ke itse o karabo tsa hao a re nna ke motekanyana mabitle ke mashana neo
ke ntata bashanyana ile neo le lesedi ntate mabitlo ka mona ka Thembisa ka mona e ka Gauteng ga ba ka hopola Thembisa motho na tsho ka mihlala matsatsi a re Thembisa Thembisa monneng a re ke sa Thembisa monneng re ke bona tseleng tse ile ntsa kena he bo mabedi Jimintsasa le no kene kwa no Jimintsasa re ntate ma Afrika ke hlile nete he ko jile ka tsebe ka mona ka ke ka mona ka Bloemfontein empa hangata go umphumana nete ke ntse ke haila le mmile miholo banna bo N1 and true jalo jalo ke ntse ke tlenne ke kena toropo le ditorotswana ka ofapana ke ya le bohlenta teji Mintsasa kone helo ya lezo le na wila kena a re khotso hlenta tema Afrika ka re botsa ho tsepedi o mphile ya pele a boela empa ya bobedi kone helo ya lezo ke ntata Lindiwe le Bongani o ka mona ka Bloem site ka mona ka Mangaunga ka Bloemfontein ntata Ephraim Mapuwe le na wila kena ntata Ephraim Mapuwe ke ntata Selina le Tshego ka mona ka Morojane ka Divestop le na mphaka re botsepedi a re ka mona ka Divestop ntata tema Afrika o tsebe re re tsa teng dialo la fela ha mokoko ile wa je thema kalana ha o se jwalo re ntse re sama kobo banna ka baka hopola mpholole dali ke tsona he taba ka mogodi leng ka teng ta ke tanki puseletso ka mane ka matsikeng ka qwaqwa le ena o kene tanki puseletso o mphile ka lebotse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi thokozile magalemele o ile kena ka petsana ritsa o nomorong ya ntlo ya pedi nngwe noto supa ka mona ka petsana thokozile magalemele le ena ka petsana ritsa a mpha ka lebotse pedi tane thekiso ka mona he ka phomolong hiena mana ka Freistata le ena o mphile ka botse pedi ar tegetsa mathegetsa re gitseo dingata Jabu Isaac Jabu Isaac ke ntate mo fukeng Jabulani gaitsedi ya Lebohang ke mo chase wa me Matebo ke mo chase wa me Matebo Elena Isaac ke mona he ntate Jabulani Isaac mo fukeng Phuka lena umphile ka robotse pedi Elias Thole lena wila kena ka mona ka fatentse ntsopollo ampa ka robotse pedi Polani Moloi Polani Moloi umphile ka robotse pedi Polani Moloi o ka mane he ka Lady Smith ke ka mona he ka Lady Smith province ya KwaZulu Natal fela la pengi ka Mandela phaka ka mona ka Qwa ya ukamone he eka emnambithi.

0: Ai kona e ba kentse ding batho ba nka matlakalana ba agela fela chebo Clarence mani ha ke ne ke tsamane se gale ke le ka bona nnete o hlokile ka mono ka gobetswana ka mo ka Clarence le tshware jwalo he ba ai ba ka mono ka gobetswana Clarence buseletse mo kwena ke mempuse ka mana ka lusaka ka qwaqwa le no mphile ka re botsaka tse pedi Chetuvuma ke ntate bishop Chetuvuma o tsama le member bishop ka mona ka ferry yena genga ka stratensa Maxwell CW5 extension 2 lena le bona he ba ile bang kopanela mono ba mphakara botsaka ka bobedi ba tsona Elias Chabalala ka qwaqwa ka tshisensifikaneng lena o ile mphakara botsepedi makafane Paul wa ntidi ka mamelodi ka mona lena mphakara botsepedi ngone maritaba Elizabeth mama happy o ka mona ka maokeng cross start ka mona ka snake park ke ka dinohenya lena mphakara botsepedi Johannes wa majola ke buiswa majola ka mona ka qwaqwa ana khutara e saga e bang o sa bona tadima hantle ntate bodibe di diamond ke mahaila ke thala maitala fatse diamond yane hla ka mona ka mabote ka ria ka le soto le na mphile ka rabotse pedi dingata mo mamedi le hlono no nyoko nke ya bona wagetse ngwana mme dingata bona ba isa le ka rabotse teng mona empa che bo ba ni mabi ko re fela ho si yo ke nako ke bona bo madi mabi ho si yo ke nako ka rabotsona dingata bona bona ba isa le me ka rabotse pedi he mo mamedi tsene ndine pa etsa mahlahlelo ano a mabedi au ke nke ya Peter ile a mabedi au ke nke u sile ka ona bekenyane e satswa feta ya ile ibile nkwe ba re e shwa le mebala ya bobedi ya ba phofotswana mona ka ba phofolo iteng ho thoke mokebe ke tsone he karabo tse pedi tsene di nepahetse bakeng sa mahlahlelo ano ka bobedi ba ona kere ke nkwe ya pele ya bobedi ke mokebe a go ntumele mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi nke ke kolobi sentane ke nwe metsi e tla ke qeta go kolobi sentane hang ha ke ditua fela ke tlabe ke sentse ke nka mabedi mahlahlelo a o kusiang ka ona bakeng sa bikine ya dumela nako hore ke nana bele ntho ke be ntho ka mora matshwafo
1: Basotho ke batho ba hlomphang ba setletseng tlasa bohlale ba neheletsana
2: oya ka ke semelo saka
1: batho ba hlomphang botjhaba ba bona ntle le pelaelo mme ba tsamaya mehlaleng ya ra Basotho Morena Moshweshwe kgweding ena ya botjhaba re keteka Bosotho ba rona Lesedi FM ke molelo
0: Onto mametse sebelo tswa le sedi le nano kire monate ke lampolele ke tseke moqabelo ka jeno ka re ke sempete ko fete huwa di mo le tlase e ke mafelo a beke ba nna ke matsatsi a malofa ya che ba mba na batla utlwa nthonyana tse budila ba mba batla utlwa nthotse budila e etswe nete re ke be retsa setshwanang ho bana ho sane ba bamba ya dikerekeng ba bantse ba sae ho ntso so hobe ho ntso so hobe e a kire le lona ha ona ba itseng le kae kae ho sane le a molo na le nka nqeto re letle le teng ke bophelo bo jwalo ere ke fete mo mamedi ke u sia ka mahlahlo a mabedi a macha ba keng sa bikina itle tshwela mathefatse no nyana senya mafini ke ri shit ke ru ke ri shirilo Se magwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala kahla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa tsilibile ibile se menana le metala Sele ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha. Sat abola le fatsi dibebe. Gere ha hol ore iti. Bolane. Ere ke tlekele phethe mo mamedi motla ba tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mapedi a macha a o kusiang ka ona bakeng sa beke ena mo e tla re beke ya ne tlang a ifitla e begele kola karabo tse o ileng wa ditshibila ka o diagela mona mo Afrika tj@sabc.co.za ere ke tlekele phethe ke tla ke boela ke tshwere mathefatshe nna no nyana senya mafimi ke ri chat ke khu ke ri shirilo se magwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala kahla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang thabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa tsilibile ibile se menana le metlala sele ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha sa abola le fatsi dibebe gere ha hol ore iti bolane Leo kilo na he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse o tseba dikarabo tshibila tseno tso hledi ya gele mona mo Afrika TJ at SABC.

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: mamedi re tlo fa monyetla o tlhagise maikutlo a he gore be ntlhakgolo yao ya beke ebile fe ditabeng tsotlhe tse o rutileng tsona re etsa tseno tsotlhe gang fela re khutla mabenkeleng
1: jo nna we kgaolo e ntšha e tlo e kala mme voucher ya ka ya o streama e fedile
2: maikutlo fatshe mangwane o ka kgona go reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet go WhatsApp
1: di-voucher go WhatsApp
2: eya WhatsApp fela hi go 0873925538 o tobetse buy e-vouchers entertainment le o reke ya eng ebe wa e netefatsa
1: yo go sa orenka reka voucher le motlakase ga o dumelega
2: go jalo e-wallet e lengwe di-voucher tse ngane
3: dula o le gaming reka di-vouchera tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le o diega ka e-wallet e ntšha e ntlafaditsweng ena leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited moya wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
4: ha ho supermarket e tshepo feta YouSave ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahiseng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Nola Original Mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa Golden Delight ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka 11 tsa October 2026 se fose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata ha You say we fell. Modi je samay ma dibitsang hanyane. Kanisa.
5: He. Na wa tsiba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalani la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano mba botsa hore o papala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, o thata man. Me aus babra ba tu shem. O dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Ah, bana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
6: e fitlile nako ya gaso ya manane wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho le selemong sena Manana wa ditaba a le se DFM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bakgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshoso le tla haswa ka kotloloho holong ya sekolo sa primary sa Phahamisanang se Melodin Virginia jwalo ka mehla le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditshepiswang ka phano ditshebeletso sebakeng seo o dulang ho sona.
7: Ao batho, hobane le re etsa tseo. Hobane le re etsa tsena yena metsi ana khutla pila monyako tsenena ka tlhwang ke di thole ke ya nyoluwa ke tsinki wa nyoluwa
8: ke selmo sa bogago o khonwa ka antsa phela ka sogetse yenana entse reportuwa e reportuwa mara ho sina action e nkuwa ene o khone ke motho a phelang ka sikita hai a ke
9: lebeletse diphetho tsa go bana ba sebetse e seng ke dula le bana ke di bala ka ditse bana ba bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka mpa ka shiku ke bana ke ditse le bona ha ba sebetse
6: tsena tsohle di etsa ka lapedi go dinya mphalane go tloga ka go ra bo hlano thapama go fitlela ka go ra bo supa ka primana sekolong sa Phahamisanang
10: mamela manane wa ditaba go le sedi FM
11: go 87.7 go ya 106.6 naha ka bophara SABC News re ikemetse
10: a re kgethe go ka pere
0: ke nako ya mamedi ao renke maikutlo a gago ebe tabagolo ya gago ke efe ya beke fela pele re nka maikutlo a re fetise fela tlhokomediso ena
12: maikutlo a latelang ke a bamamedi mme lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo
0: re ya go mamedi wa rona wa pele ke ntate Chabalala o letsa le Dennisville kgotsa ntate Chabalala ntate re tswile o seng gona tlhebe o tswile jwang wena taba gola o ke fe
13: ei a botitisetso setlhoo sena se ka mona ka KZN ka mona mo batho ba leshome le motse lo mong ba thuntsweng ka setlhoo se se kanakana botitisetso ke a ipotsa gore na go etsagalang ebe mmuso o ka tla ka leano lefe gore dithunya di tlose go batho ba senang tsebo ya dithunya a botitisetso bano ba thuntse mone ba bangata gagolo and-e ke setlhoo se se swabisang gagolo a botitisetso
0: te re tšhabalala re lebile tlhe ka maikutlo a gago le tabagolo ya gago re ya go ntate mphore o letsa lemane khutlo tharo ya lekwa le kae ntate mphore o seng gona
14: Ke
0: tswile hle ena dempore ha ke tshepo le ra tswile ha ntle taba go la o kefe.
14: Kona e tshabela na ya dipolae tse ya tsana tsa bomme. Impofela ke bona e ka rentile na go pele o fitlhela re nka action ya la mme. Mo sa tla re fitlhela go bona e ntle kwa. Mme ka nne ha re tshitre de rentile action mara ke tshabetse ba ka la hore go taba tse ka ofela bona mme. Go ke ntle mo ha di mokgwazi o bile le go pantsa go ntate khumale. Ke ikolo go metse di mo la mme re gone fitlhela tharollo ya la mme re go tswa ro ba tswana le bana. Ne ke fela gore e ya o bolao ha basadi wana me a se ona re tshwara ka matsi wana me rona re le tshaba ga re tshwise mo pelosa e bila ke sa tshwe re ba tshwe ba ba ba itse ntse tselo wana me ha re tshwise mo pelosa ba tshwa ba tshwara wana me ke a le bo wa kwena ma
0: ntate mphore re le buila holo re ya qala botsa ho mme mama khubo khotso mme mama khubo o tswile hantle ke a dumela sengwana
15: ke tswile ntate ka mahau ke a le bo hantle ntate ya ba bohloko taba ya bona ka mane ka COVID and ya batho ba bolaweng ka sehloho setse mara batho ga ba sana mogau na ga ba bola batho ka sehloho setse se phela South Africa e se ikula batho ba modimo batho ba ya kula ga ba sheba batho ba bangwe ba ba bola jalo ka ditshintsi ao modimo ga ba etse ka mogau ntate e ratlhago
0: re lebela lotlhe mme mama khubo o qala botšha re ya Fixback go auspalesa re ka auspalesa
16: Hello, hi, le kae?
0: Re tswile mme wa ka, e be taba gona
16: ke. Mona ke motswadi, wa tswa taba ka ke fine. Hey. So, wa bona di khetho tse. He o tlo ntse ke di khetho. He bana ba batho ba swa. Go ke ka nnete a di khetho tsena ka nnete a ke tsena na go e tsala nka tsona. Jolo tse tsa hona ba le di. Ba tlo ba sa shwe. Go go ba tlo ba ba planela batho ba bangwe ka maphelo a batho. Go ke ba sadi ke bon ke ba tswa di gore ha ke tsebe la ho etsa lang ka lefatshe wa tsebela lefatshe la kula go kula mona lefatshe mara le tlhoka dithapelo ke a lebohantse
0: re lebohile ho lotlhe a o spalesa Fixback re ya Soweto Jabulani Sporo ka Iwan
17: le final ba tshe da kwa
0: e a re tswile hantle re tswile hantle ka re ka o dumela ntlo hole o ka ile de Sporo
17: Hey,
0: ke tsama ke tsimo ke bona Ntate Madoda
18: ntate tisetse go hlomphile motswadi ma Afrika borwa matle dumelang ma Afrika borwa ntho go tsa botlhoko ka go fitisisa ke ha re bola ya na jolo ka ditshintsi re le batho ba batsho re le ma Afrika borwa o re na le ratjo le fi le kae batho botata ntate wa ka motho in Simtwan ke ya ka pula nyana batho ba 7 ba 11 ntlongwe longwe le mmena emiri ba thuntse KZN le bona o akaretsa le bona bomme gore na ha ntse se o ka o fela o di ntse o bolaile batho ba ngata jwa o ikutlwa jwang mo o tsitseng o le mong botlhotlha ke nana gore jwale kae ka re utlwetse menyentse ka ntata rona mookamedi wa rona tla ba le kopano ya lelapa a tiise fela letsogo bao ba etsang tseno ga ka tiisa fela letsogo a fedisa melao e mengata tiisa letsogo batho ba jwalo ba seke ba fumana beile Afrika borwa tlo ka botsatsa ha tsetsa bona ho sa no fumana pe o fetse ona lapeng la and o sia la palang ka di gap ke ntse bo hloko ka o fetse Afrika borwa ka tlola ntwa pele ntwa rona ka loka Afrika borwa ka loka ke a le bona ntate wa ka
0: e ntate mo re ja khola no batla hore me ya mmeleng e sentse le lo le sebedisa kere ke motho ya mmeleng ya yona fela re le bo hle ntate mo dota mamedi a re le boe le ka moso
12: maikutlo a ntse swing ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News, Rene Kabelo.
19: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka nane o la meputso le itlhommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tsa kodimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra disolo tse jalo ka di 2kg di fika pa di fitse pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa value pack ya maleri kapa di pens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold di fika pa di fitse pedi ka 300 rand di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October ha Shoprite fela.
20: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema Lesedi FM hore le be teng ho tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena, le ho bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Hape Lesedi FM le be teng. Hape mba matlo, ba kena matlo nga bona. Lesedi FM, le tla ba tenga, hobane le mengwe ke, Gauteng Department of Human Settlement, ha kwedi hlola matsatsi a 30, e le la boraro bekeng, re tla be re le moo.
6: If it's ile nako ya gaso ya manane wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho le selemo sena manane wa ditaba a le Lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshoso le tla gaswa ka kotloloho kgolong ya sekolo sa primary sa Phahamisanang se Melodin Virginia jwalo ka mehla le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o di tshepiswang kapane di sebeletso sebakeng seo dulang ho sona.
7: Ao batho, hobane le re etsa tsena? Hobane le re etsa tsena? Nena metsi ana kgutla pela monyako tsenena. Ka tlo rwanga, ke ditoilete di a nyoloha, ke finki gwa nyoloha.
8: Ke selemo sa boraro nkgono wa ka a ntse a phela ka sewage enana e ntse ripotuwa e ripotuwa mara ho sena action e nkuwang. Ene nkgono ke motho a phelang ka sekitsa hae a kere.
9: Lebeletse diphetogo tsa gore bana ba sebetse. E seng ke tlo dula le bana keno jala ka ke ditse le bana ba ka. Bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka. Mpa ka sheko ke bana ke ditse le bona. Ga ba sebetse.
6: Tsena tsohle di etsala ka Lapedi kgweding ya Mphalane go tloga ka hora ya bohlano thapama go fitlhela ka hora ya bosupa ka Phirimana sekolong sa Phahamisanang.
10: Mamela manane wa ditaba go Lesedi FM
11: bo 87.7 go ya 106.6 naha ka bophara. SABC News re ikemetse.
10: A re kgethe nko ka pere.

0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala, ho na le melawana le dipehelo.
2: Rapina, Lesedi FM.

Mamedi metsotso ke mashwa be di le motso le mong a re fogaletse hore ena ya busupa a tsabeletso ke a lesedi o ntse o dutse le nna ke ne ilong ka mane ho wena ka tabulela salemo ya sa hao ke tlo ba le wena ka jeno ke tlo itukisa le wena o seng hona ha o ntse o phetisa le wa kwana le kwana le nna ke ntse ke o hlaba mmino ka mona ke etsa hore o be mafolofolo o ye kwana le kwana se ka ba bodutu wa tseba ha ile moqebelo tjena o tshwanetse batho ba utlwa ka moya fela le ka sea le moya o phama fela gae ai ke moqebelo ka jeno fela se moqebelo fela ke re re ntse re hopola le batho ba 25 ba maobano hey ai ya re batle le thoka batho bao jwale re sentse re kenya motho moyeng hore le mana ya teng ho senga gae wa tseba keng ka nete ka jeno ke tswile ka mafolofolo ke ne go bapaletse SABC choristers ba re taba tsa rona ba tsa majwalo le mahlathini e ka onkela bona hape hle bari shihanya no more ehe iya e ai saletse ke ipotsa ke re ke tlo di fitsa jwang le bitso lena e mamari re metso tsa ha impile mona a ke onkele varsity sings bari ke na tswara

0: Mogotsi wa ka ngwana e mong le e mong o na le pale, o na le lelapa, o na le mo batswadi kapa bontate moholo le bonkgono ba hae ba tswang teng. Mme o na le dintho tseo a ithutileng tsona ho bona, e ka ba puo, setso, seboko, meetlo, dijo, dipina kapa dipale tsa lelapa. Empa na wena o tseba hantle hore na lelapa la heno le tswa kae? O tseba seboko sa hao? O kile wa botsa bonkgono le bontate moholo kapa batswadi ba hore na baholoholo ba lona ba ne ba phela jwang? Ka jone he ke batla utlwa ho lona, ke batla utlwa ho wena. Re batla ho tseba hore na o tswa kae, wa jang, wa futswela kang. Wena o tlo nthumela voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066, 079 758 5066. E re pele nna nka bolela mamamedi hore nna ke mang, ke potlakele ka mong.
1: Swipe o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha Boxa. Reka Albany Brown Bread 700 grams tse tharo ka 39 randa. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka 99 randa. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha Boxa fela.
2: Aka, jolo kan tu fufela.

0: Swaipa, we behe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho di-biriwa tse 3 million ha Boxer. Reka Albany Brown Bread 700 grams tse tharo ka R39. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka R99. Fumana 1 gig data mahala ka Boxercom ha Boxer feela.
1: Lesedi FM. Ke mo le. Hey. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

mogotsi wa ka nna ke mosotho ke madi a thaba a betlileng le hlakoreng tse halalelang tsa thaba bosiu mo meya e hosetsang bohlale ba gale ba baholoholo baka ke mosotho hobane ke ngwana wa moshweshwe mohato o mong o le o mong o kongkang o phetha bogomotso ba matla ba setšhaba sa basotho ke mosotho ha o pula e ka thibelang moya waka ha o sefefo se ka sisinyang metso yaka ke mosotho ya itsebang ke mogadi wa ntate sekanse le mema setšhaba ke setlolwana sa ntatemolo nteleki le nkgono mampho ntatemolo nteleki ya tswalang ke ntatemolo mothibedi ntatemolo mothibedi ya tswalang ke ntatemogolo motobola ha ke sebopo se fetang fela hara bongata bo kgutsitseng ho na le morethetho o thibela mogotsi wa ka o phalang ka hare ho nna o fetolang lerwele la lefatshe ho ba lesedi ke mosotho ke kgabo e hlaha ka tshwanyetso pale e ngotsweng ke ka phefumulo yaka nna ka seboko o ka re ke mogahla wa bagahla a ikgantshang ka boikgahla ka mogahlo wa bagahla ka lebitso nna ke ditebontsha Jale ke batla utla wena mogotsi waka hore na wena o mang o mosotho wa kae o tswetse ke mang o setlogolo sa mang o onkene ka seboko mo ke tlo botsa hore na o tswa kae wa jang wa futswela kang o bo thella mogotsi waka ha o nketsetsa voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 wena mogotsi waka mme ka pantate wa hao ka mokatlung ba ka o botsa ke re na ke na gona o botsa bona ba ka o botsa hore na o mang wa jang wa futswela kang tella he rutle empa he e re pele re ka kena mohle ke lenkele pine monati a ngwanaka yo meltsa ke Caprivi camp ha moho le Musa a popinyana

0: ke nako ya haohle mogotsi wa ka lwana hle o ko uthabe ka setso sa hao akere mogotsi wa ka 0797585066 0797585066 kapa o ka nletsetsa ho 0863003084 0863003084 dumela hle mogotsi wa ka o petse jang
1: ke petse hantle lona
0: le rona re phetse ha monnate fela a kompolele hle wena o mang
1: ke mara mba ba me di bale sedi FM ya bua mona ke di informatibedi ana le di le motse shume motsumo ya balance sefa sa critics di to ka primary school
0: ke utla hetse hle mogotsi wa ka go go bolele he wena o kitikele letsatsi la botshaba jwang
1: ke le kitikele monnate ha ho
0: o no apereng
1: Ne ke atere se shosho sa basotho.
0: Ha ha, o no tswa kae?
1: Ase?
0: O tswa kae?
1: Ne ke tswa la ke tsheka le family ya go.
0: Jalo mogotsi wa ka, lona henu mo le bua puo efe?
1: Ke bua puo ya Sesotho.
0: Jalo ke batla ke re kene. A ke re nna le wena ga bua jalo. Nna le wena ga kena jalo mogotsi wa ka. Re batla utlisisana a ke re.
1: Eh.
0: O tswa kae?
1: Ke tsa Krisa Hani
0: 2908. Ah. Ke batla seboko sena. O tswa kae? Ha o tsa mantila ntila?
1: Ha ke tsa mantila ntila ke mokhalat.
0: Mokhotsi. Mokhotsi wa ka a go re fe seboko sa hao mo.
1: Ke tsa ka ke mokhalat a re ntse tse.
0: Oh, e utla hetse mogotsi wa ka. Ke le buile. Go thabetsa ho lo fela kere.
1: Thank you, Skik.
0: Ostebu.
1: Ostebu, thank you, Skik.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ha re utle hore nna lona bagotsi ba ka le re dibokotsa lona direng letsa ka e la jang la futsela kang empapele ho mohle e re repotlakele mabenkeleng.
2: Mzansi. Bohobe ba metsi ba bang ba bubitsa le dombolo empa ha o kenya ram a isale le dombolo fe e ba le dombole
3: tsasa le dombolo garama e be le dombole
2: ala
3: u tswa monate wa rama ka le dombolo dombole
2: Rama yetsa di jotse mona di be ramalicious. Fumana rama thabia hao ka je.
0: Ha rutlo hore na lona le reng hle bagotsi baka.
4: Dumelang o skin, ke nna bo hloka bo sa go ka brand photo. Nna se boko se ka ke umqwathi umnoni untsobana.
5: Dumelang nna ka lebitso ke re Thabile Mtlong ke dula zone 13 ke gatsheni ingomo zidle ekhaya seselobelusi sesihlale gatsheni njengenyoni kwavela umfazi wamabele amakhulu ke Mtlong thank you
6: Dumelang ba mamedi ba lesedi FM nna ka lebitso ke nna Paballo Mere ke na di dilemo tse le shume le metso e meraro ke hlale patheng la botshabelo F section mina ngikum team khulu ubungani bungani ngantsele umuntu washobatha washobatile inkomo nempondo zayo mayifike emqabeni yaqabalala izulu liyaveke saliyasa amazipha amnyama ngokukhwayana indlebe sikhanyela ngakaphakathi ngikuma gilogile ugilo lomhlophe umashiya mahle ngiyabonga bantu
7: Dumela o Stebo, nna ka lebitso ke nna rena bole moketsi ke seba seboka saka. Ke thelela ke le motla ka monthate sesala sa ga o le motong sesala sa ga wa sentle le go motho ga le futha le mosang o sa hlajwang.
8: Dumela kini, ka lebitso ke ke abetso Masilo, ka mona ka Carltonville kgutsong. Ke tswa ha mantila tilane ka ja bohobe ka futswela ka metsi a pula ke theleleng ke le mokwana wa mathane wa sehlaba ka batho ba mathane ke mafika ba shwa ba ka bolao ke mokoteng danko
0: danko a rutle ka mona ka mehaleng lona le reng hle ba gotsi ba dumela mogotsi wa ka. Ah, 086-0303-084 086-0303-084.
9: Dumela Austin, mtsabu wa mona ke dine wa mafela ka mokazibokeng zone 12. Nna seboko sa ka sebe ke mohlakwana wa Phuleisema Maileng wa Tshana sa Maobane. Bahlakwana le ba etele Maria Hlabula ba futswella matlo. Ke batho ba hanapo le mosite batho ya ka sutela kona bodibe ba o jang out e mnyane di otlwana moriti.
4: Dumela o dite bo ka le bitse ke nna channel seng ke tlete mala pa ski bala kritu me mo ka ke me mo go ke la le mo tsa seven nna se bo ko sa ona ke
10: o tsoka
4: ha man tila tila
10: wa ja
4: bo hot
10: o futsela ka
4: ka me tsa pula
10: tsela he
4: ke tlele leng ke le mtlong wa malo ke tlo di tlhoka ba di se tshala hai.
0: Wena mogotsi wa ka utheletse le theletse ke le utlwile le theletse ke le utlile ha le so qete e bagotsi ba ka e re ke tla leng ka hapehle ha ke qeta ho lenkela pina pina ke yena hle mogotsi wa ka.

0: Maiza Brandon Dludlu bona bare is thanda sa montso ditsile tebute buhle mogotsiwa ka ebile nna le wena re bua ka setso ntse leng rumela leng rumela leng rumela e re kutlo hore na le re se boka sa lona sereng hle ba gotsi baka
1: ke ni mona ka go ditse ko mametse ka mmio mona
2: tsela ka ke mphamogono ke dira le setho ke motau ke tshelele ke le motang wa ga moghele le kolo kotlala mmabola sia le ja ha mo ke di them ya no di botlwana go go pa ho le wa khulwa ka mantemana moholo
3: mela o stebutebu ke hlompha motlong ka Denisville, ke bala grade 5B, je sekolong sa Jeju Kubeka Primary School, ka ona Mokwena CM. Nna ke motlong wa Matlodi, Fula High, ko tlhoka Badisa. Mina, ke Ngundlovu Zihle Khaya, ngoba sisola abelosi. Kajeno, uboya Benyathi, wena weNdlovu.
4: Dumela bamamedi ba Lesedi FM, ka lebitso ke Ntswaki Lesole ka mona ka Carletown Green East Riverfontein. Ke le futhi la kgwase-kgwase nkile le rumo a bona e le le ribara go ba sa itlamang ba re tlatlama jwang le bosibo dibela tsa bona ba rona le tlalatlhaya ke ngwana padi le Mohlakolane.
5: Ke tlatlhela jwang ke le selegoloko ke le Makatšhaba, a ye kgolomna re nngwe ke la kwanana kgolomotom a tšhile ke Sevenda.
0: Le theletse ke le utlile e ba gotsi baka e ba selemo setlang ke batla le ke le ena go etelele ke na ang sibokong a ke re gabeng ba gotsi baka ga ba ka sibokong sena sa o utlwiso re na wena o mang o tswa kae selemo sena he ke le hemisa a ke na re tsedintseng a thake ke sa tla bua ape selemo setlang e ba selemo setlang ya ngumela nge go tshwanyane fela ke a motima ya mogaula ke mo putla o batla o bua hle mogotsi wa ka
6: ke makaletse taba ena e bo yetsang ya gore maobane o ne o hola
7: ka jeno sa bua di bona
6: ka jeno
0: o
7: bula di mike mo di tebo bula ka ofela bula ka ofela di mike mo
6: ka nnete ke makete a tlo o ne a hola maobane ha bui le tsho ke o tla ithoka ha mona ke moso
0: ino le happy happy ya moso
6: tu tikile jwa
0: ke tikile ha mona te fela hle
6: jeno o no pere se shweshwe
0: Ah.
6: O no apere.
0: Ah, ke ne ke ya pere se fela. A ke re jale ke happy happy.
6: Okay.
0: Empa ha tsa tsine na ke ba hatile.
6: O bine le mohlomong.
0: Empa ba se le tsia mo. E re ke utle.
6: So le di na ka ba ka pina motheo. Ah, ke go. Ha ke ba kala nna go ya ka
0: tsa. E re kwa le mogotsi wa ka le tlampina la sephiri.
6: Wa bona. Eh,
0: a ke tsa tsena se ke kwa lana no lo gona le monate la stage your mind. Mo go kopana re le bana ho bo tabatsega amang nna no lena o no o litliseditswe ka mhlotlo ke SABC education bo tlaitse makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebutebu tshahlana ya gahleng ditebontshala
8: hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo ho banna bohle ho lekane Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polawa tsa basadi. Moho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM
9: Lesedi FM ke mole mohwabo wa setso le puo ya Sesotho
0: e mashume a mararo metsotso ka mora hora ya borobedi la tseba ha yetsa tsena hle e re came away jalo ke tlameke ka pina e monate ya masotsa bo yena o re idile

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Motswalle wa ka, metriki ke nako eo hangata ho qalang dipotso tse ngata. Dipotso tsa hore na ke tlo etsang selemong se tlang, na ke ya universityng kapa ke ya college-ing, kapa ke tlo qala ho sebetsa, kapa mohlomong ke tlo nka gap year pele ke etsa qeto ena ya ka. Empa gap year ha se fela selemo sa ho dula hae le ho emela hore nako e fete. Ho ba bang, e ka ba nako eo ba fumanang mosebetsi ka yona, ba ithuta di-skills tse ntjha, kapa ba fumana boiphihlelo le ho etsa mosebetsi wa boithaupi motswalle wa ka, kapa ho itukisetsa mohato o latelang. Mme ka lehlakoreng le leng, ba bang ba ka kgetha ho tswella pele ka dithuto tsa bona hang fela ka mora matriki hobane ba se ba tseba seo ba batlang ho se etsa. Jwale motswalle wa ka, kajeno re batla ho utlwa lentswe la hao jwalo ka le grade 12 motswalle wa ka. Se bohlokwa ke ho utlwisisa hore na qeto eo e amana jwang le diphihlello tsa hao, maemo a hao le bokamoso boo o bo batlang motswalle wa ka. Tebe ke nka di-voice note ka mane ka WhatsApp ho 079-758-5066 motswalle wa ka, o mpolelle hore wena ha o qeta sekolo na wa tseba o batla ho etsang, na le wena o tlo nka gap year kapa mohlomong ho na le ntho tse o batlang ho di etsa, o batla ho lo sebetsa, o batla o ye college-ing kapa university-ing. Ke tla utlwa ka wena, ha re buile ma matriki fela, empa mohlomong o so tseba hore na wena dintho tsa hao na di tsamaya jwang. 079-758-5066 Busi o sa le teng mona mohaleng, ha re mo amohele re utlwe hore na go tshwaretse dife ka jono lena. Busi mo ho jwang hle?
2: Ho shapo.
1: E ka ba ha re bua ka Busi, re bua ka mang motswalle wa ka? O kena sekolo o kae? A o tla utlwa motswalle wa ka, tla utlwa ka re mohala wa hao wa sukudisa motswalle ka re ke ya mabenkeleng, mme nna le wena re tla bua ha re kgutla. A utlwa mogotsi. Ke a leboha motswalle wa ka, ke ya mabenkeleng, ha ke kgutla ke tlo tla ke buisana le Busi a re bolele ka sehlo sa rona sa kajeno e leng gap year.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le Spar. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml All Gold Tomato Sauce ka R32.99, ho boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% fat spread brick ka R26.99, ho boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng. Spar fela, ho na le dipehelo.
5: Avbob e keteka dilemo tsa 108 tsa ho arolelana melemo e kopanetsweng. Ho keteka sena, Avbob Member Rewards e arolelana dimilione tse 300 tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656, ho na le dipehelo.
6: Na wa tseba hore hobaneng Aus Barbara a opelwa ke hlogo? Ke kgotso, thakalane la DJ ya ka ofising. Hei, dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o mona DJ empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hei, ho thata man. Mme Aus Barbara wa batho shem o dula haufi le speakera sa ka ofising. Ha jwale e se e le yena promotara ya kgotso. Atjhe, banna! ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief

0: Ka jaanong le na re bua ka go nka gefo ka mora matric e leng gap year mme moeti wa rona ke dibuseng pitso motswalle wa ka gopolatlhene ke kopile go nthomelela voice note ka mane ka whatsapp go 079 758 5066 motswalle wa ka o mpolelela gore wena ga o qeta sekolo motlhomong o ikemiseditse go etsang nate go ya collegeng kapa universityng hang fela ga o qeta kapa o lo sebetsa kapa le wena motlhomong o bona e ka o tlonka gap year ga re buisane le motswalle wa rona Busi.
1: Hi Kimo.
0: Motswala wa ka re ke ne temeng tsa rona tsa kajeno lena a kompolella gore na ha o nagana ka bophelo ka mara matric o kgetha gap year kapa o tswalela pele hang hang.
1: Nna ke batla go tswela pele sekolong hang hang. Gobane kelelo ya ka e tlametse le fresh, ke tlametse ke le matata ba tsa gore nka ntse go thusa ka pele tsa sekolo.
0: Oho, ke a utlwa. Jole go ya ka wena, gap year e bolela eng?
1: Gap year ke selemo seo baithuti ba atisang go se nka ka mora gore ba nke nako itseng ba le sekolong e le bakeng sa gore motlhomong ba phomole ba fumane maatla a matšha gore ba tswele pele ka thuto tsa bona ka sekolo selemo se latelang seo.
0: Motswalle wa ka jole ga ebe go na le motšha e mongwe a kgethang gore yena o batla go nka gap year o ka mo eletsa gore a e sebedise jwang gore e be selemo se e nang leng morero mogotsi wa ka.
1: Nka mo eletsa gore a etse bo di-research ka mosebetsi e ba batlang go sebetsa ko lemong tse e tlang kapa career a batlang go e etsa a etse di-investigations ka yona a bone gore na ke eng gore na go na le career a batlang go e etsa na e na le menyetla e itseng kapa jwang kapa a qale business bakeng sa gore a iketsetse tšhelete bakeng sa gore lemong tse e latelang seo ga ya sekolo a bana le tšhelete lekaneng ya gore a kgone go patala thuto tsa ga jalo jalo.
0: Jole re a tseba ga se kao fela motswalle wa ka ke re ba tlonkang gap
1: year.
0: O ka reka letlhakoreng le leng ke melemo efe ya go ya universityng kapa collegeng kapa yona training hang fela ka mora matric mogotsi wa ka.
1: Melemo wa pele ke gore kelelo ya gago e tlabetse tlaetse sebeletsa tlaetse tlaetse go sebetsa under pressure jole ka matric bolona kgotata re le sekolong e tlo go thusa gagolo banelong e tlo tlaetse sebetsa ka tlasa gatelelo mosetse mongata o ntse le monyane dilemong kelelo ga e soka e kgathala le mmele ntse tlatse go sebetsa ka thata.
0: Na ha o ntse o sheba sekolong mono o bone ka gore kgatelelo ya metswalle kapa lelapa e ka ama qeto ya gago gore na o nke gap year kapa tšhe gobane nako tse dingwe metswalle ya rona ga e rere fela gore ba nke gap year a kege. Ya motswalle wa ka.
1: Ke nana e ka ba le kgatelelo gobaneneg ifeba motswalle wa gago a sa sebetsa gantle sekolong a ka re go wena o nke gap year gobane a tseba gore ena sekolo a se ntho a nang le thasalelo go yone.
0: Ga e ba batswadi ba motšha bona ba re a ka nnete Busi wena ga o tlo eng ka gap year e nanang mogotsi ona wa ka a ka tlhalosetsa batswadi jwang lebaka la qeto ena ya gae gobane batswadi nako tse dingwe ga ba utlwisise sekolong nako tse dingwe go na le o nyolosetsa motswalle wa ka e be o ithola o ntlile qeto o ne o sa e rerela mogotsi wa ka jwale o ka reng batswadi metswalle ya rona e ka reng go batswadi ba bone.
1: Nka re go batswadi ke kopa gore ga ngwana a kopa gore a nke gefutso o mo fe monyetla wa gore a phomole ganyane e le gore a tla iphumane gantle gore na ke etseo a batlang go se etsa gobaneng ga ketsa qeto ya sekolong hanghang a soka a rere a ka nna a qeteletse a sa tlase gantle kapa a etse diphoso tse ngata.
0: Ke a utlwa mogotsi wa ka ke kopa gore ke ye mabenkeleng o utlwa Busi e be nna le yona re tlo tswelela pele ga ke gutla. Ke a leboa motswalle wa ka re ntse re na le Busi Pitso setlhoo sa rona ke go nka gefo ka mara matric mme ne ke kopile gore o nthomela voice note ka mane ka whatsapp go 079 758 5066 motswalle wa ka o mpolelela gore wena ga o qeta sekolo o batla go etsa eng na o ya universityng kapa collegeng na o lo sebetsa kapa motlhomong o tlonka gap year motswalle wa ka ke a mabenkeleng ke a gutla.
2: Loko la botlhantseke ba gago jalo ka mophehi le spa fumana 80% off go disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ga o reka ditlhagiso tse jalo ka 1 kg stock country spread tub ka $44.99 o boloka 15 randa kapa 500 gram rama original break ka $26.99 o boloka 10 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela go na le dipehelo.

0: e bang nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena dipolane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Mamme formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahleho. Ho equals ho change diaparo tse pedi pele ho thapama. Jwale Ackermans ho fa diromper tse tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand. Etela Ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa mamme le se se letsatsi. Ho na le dipehelo.
2: Setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
3: Now what the ha ha jolo kampudi empa ho tsebo re hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae. Bea project ya hao matsong a hao ka bill of materials ya cash build hore e weletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plan ya ho haha ntlo o fumane le bill of materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka bill of materials. Cash build.
4: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.
5: Motswalle wa ka o ntse o na le nna Kemo, hopola hore ka jeno lena re bua ka ho nka kgefu ka moka matric e leng gap year, mme re ntse re bua le dibuseng pitso. Motswalle wa ka re tswele pele le ena. Mogotsi wa ka.
6: Kemo.
5: Ha re tswella pele hle, keletso ya hao ke efe ho motjha ya sa tsebeng hore o batla ho etsa eng ka moka matric? O ka bua le metswalle ya hao, bana ba o kenang sekolo le bona o ke o ba eletse hle mogotsi wa ka.
6: Ho motho a sa tsebeng hore na o batla ho etsa eng ka moka matric. Nka mo eletsa hore nakong ya ho ha dikolo di kwalwa ka mora qeta ngwala final letsa, re qeta ho ngwala di-exam tsa rona. A dile fatshe, a etse di-research. Mohlomong a ka fumana hore o batla ho qala kgwebo e itseng, mohlomong a ka reka bo dikgoho e le beke sa ra iphedise haebe a sena thahasello ho tswela pele ka thuto tsa hae tsa sekolo. Kapa haebe a batla ho tswela pele ka dithuto tsa sekolo, a ye ho batho ba ba tsebang, mohlomong haebe o batla matitjhere, a ye ho matitjhere a tsebang haufinyana a mo fe dikeletso ka hore na tselelelo ya botitjhere na e jwang, ke difilo tsa lokela hore a di etse jwalo jwalo.
5: Ke a utlwa motswalle wa ka, re pele ke o lokolla hle ke ke ke o botse, o tseba seboko sa hao tje hobane tebo o ne a re tshwere ka nnete, ke re jwale le nna ke ipotse pele ke ke o fa monyetla ono ke o botsa, o ba se tseba?
6: Ha
5: o se tsebe kaofela?
6: Eya ke mo.
5: Oho, ke ka nna ka o botsa re na o tswa kae? Mokgotsi wa ka. Kapa tella fela mokgotsi, ke ska nna ka obo, ako telle fela, utlella mo se tsebang.
6: Ke tlileleng ke le mkwanang kopana mathunya, majamang wa tela. Motho a sa jeng sengwa tsane sa maobane, e reng a feta meriki ithe, ho tlile nene na di otlwana.
5: Halala, busi! Ao motolo ka tjaleboha, outla.
6: Tjaleboha, le nna ke imo.
5: O be le letsatsi le monate mokgotsi wa ka.
6: Thank
5: you, thank you. Bye bye.
6: Bye bye.
5: Motswala wa ka re qeta ho bua le buisi le busi ke ne ke kopile voice note motswala wa ka ere re fetele ka mona re utlwe hore na lona le reng ka taba ka sehlosa gona sa ka
7: dumelang dumelang ka le CD FM na ka le bitso ke nna Kgomotso Ditsiso ke dula ka Komistrif Thabantsho Trust ke bala Grade 7 nna ha ke hula ke batla ho nka gap year ke phomotse ke lelo then ha jare e tlang e fitha ke tla university ke study le mosebetsi ko batlang ke a leboha
5: ke a leboha hle motswalle wa ka ka voice note ha o ka lebaka la nako ka nnete ke ha re se re fitlhile pheletsong ya lenano la rona la kajeno e re ke fetele ka mona ke a gutla
8: a kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Hape mba matlo, bake na matlo nga bona. Lese di efema, leta batenga, hubani le mengwe ke, Gauteng Department of Human Settlement. Hakwe di shola matsatsi ya mashome ya mararo, ele la bararo pekinga, red laverile mo.
5: Motswala wa ka re etsa tjena re se re fitlile pheletsong ya lenano la rona la 10 zone mme ka jono re ne re bua ka ho nka gefu ka mora matric leng gape moeto wa rona yena ene e le dibuseng pitso hopola hle nana o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education potlaising ba ke ne lweng ka mane mme ke nna kemo ke nna ka mohelo marumo le sa lebale ke sekgoja SABC education enriching minds enriching lives.

Ha ke o lebue keimo mo mamedi ke o dumedisa. Sepolesa se bolela hore a se khelele ka thoko gonalo ya hore di gohlano dipakeng tsa makulwana a dinokwane ho bakile ho thungwa ha batho ba bangata a kwa makhutha ka borao Durban ka labobedi. Sepolesa se netefaditse hore palo ya batho ba bolaweng ke leshomele metso e mmedi. Sena se tla ka mora hore ho hlokahale motho wa boraro sepetlele. Batho ba leshomele metso e mene ba ne ba bokane ka jareteng a Ziko ha banna ba hlometseng ba tla itshotlometsa mme ba qalella ho ba thunya. Ho tsa dikgetho.

saka ke matla aka. Ole sedi FM re kitika mo re tswanteng. Ho tlo ha ka mmino di jo le mo aparo. Ka bo chaba ba rona bo ri ko tla sifuba ka bona ra di chaba chaba

0: النغمة تصوصو كما تصوصو على الشمال لما تصوصو مثلانو كما الرغو الرائنا يبو الربون عتبال تصوصو كي راتوان كينا كي راتوان كي وينا كي راتوان كي بوش لكي لساري اف ام وراتوا والليلوا عمير الشاكا ودي مريسا كتاب يخلوه الناه الركبال وينا مقبل اونا مقبل ولا مشمع مبادي لمتوية سلاتين اخوارين اينا يبو تشابا Senza chi ciò che rivali na l'inna che belue na rito già munna tu ya ciò ragna le sceme le mezzo in medi Che zerra tu anga tale seri FM ma è monga ma sceme ma raro pui leng po folo li semito Un tatile A number 29 Senef A sculptured roots, a PK Mona Lisa, by what I'm not, by Izulu. I'm a share of Mahor, Retosha Monat, and Nalu, and now we are sure I estimate limits of Medi, but Jets, but Cod Kelly. Or Renakoyani, if it's Healy. Yamino, Oichetile, and Mino, or Ratuang, Africa, Mino, or Ratuang, let's say the FM. Orana ki fing ema emong apeli beke nyena sike wafitwa Asense kubala zona Eli hodimo wali dumeti humu natu hupodile Akajono ki Bloom Town ki Bloom Fountain kajenu Amaru akwa eti Ente fafa zahanya nefele ente nefele fafa Iye misa ikhute iri fafa Iye misa hupodile hamu nati Ajole hey, eta fela bonete ba ro phamise mo volume o tsona tifela ke motsotsi wa monle o mong. A re je mo nate se bele tsenye ratwa nya le seri FM. Anna ki DJ lovers le rata mpo. A DJ etswe tsimpili ya le seri FM. Ba jwetse ba kokele hore le seri FM ho monate.
1: A kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le laboraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mo na Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le o bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Habem ba matlo ba kena matlong a bona le sedi FM le tla ba tenga go bane le mengwe ke khautenga Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tla be re le mo
0: re tla be re le mo se ikutletse o tla bateng sebata a o fa ditaba tse etsalang ka bono ka Gauteng ka laboraro lena la mashome a mararo mafelo a kgwedi mamedihle ke moqebelo wa jackpot ya lotto mme o na le monyetla wa o gapa jackpot ena ya lotto e le kedisong go 23.7 million ene ke tšhelete e ka fetola bophelo ba gago hang mme motlhodi e ka ba wena shebelela ketsagalo ena ya go hulwa ga dinomoro tsa lotto ka kotlologo ka moqebelo ona ka ora ya borobonga mantsiboya go SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang Afrika Borwa eya ke bua ka wena lotto ya naha Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione e tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sezekhaya. Shabarako, e bang nepahetse e tlalo wena ke metsotso e mashome a mabedi hantle ka mora hora ena ya borobong ke a kgutla.
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele mzantsi Kadi solutsa extra savings tsa kodimo 5000 di beke le beke. O ka una hole, me ufumane extra. Di solutsa jalo kadi 5 packet di fika pa di fitsa pedi tsa Kellogg's instant noodles ka 58 rand. Le 500 gram ya di smoked Vienna ka pa 750 gram ya poloni ya chief chicken ka 39.99 elongwe. Di fumane ufitsela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
3: O tsiba pali e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong, ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
4: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
5: Hela mzansi dumela di thako tsentla tsetla di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks di hlahisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara le benkele me o boloke o ka boloka ka ofitisisa housewife at club card ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% iphumanele sesolo se fitisisang ka FNB eBucks Absa Rewards le Standard Bank U Count Rewards. Hela ke ditaba tse monate tsena. Clicks, feel good, pay even less. Hona melawana le dipehelo.
6: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
7: Nomoro ya mashoma mabedi le metso e robedi.

0: Ya chopapa radio ke tse ke itukisa mona DJ Lovers tse go tla o tla metsi mona se ke lukisetsa go ya bathong gona toropong ke lo jaifanyane fela le bana ba ba DJ Lovers ke weekend hashtag tse ratwang ae cho pelo lagata ka Patlist Eastern Cape.
1: Hola DJ Lovers, ha go dumedisa DJ Lovers the lover lover. Ya go dumedisa ke mokolomkwena o duama no Harris Mitchell magolokweng. Hana jwa le mareke ka mona ka bula Krugersdorp. Sa di sem rola magwa ke go jila ka 88.4 ke re. Haile radio, radio e monate ka motlobelo. Haile ayo
2: hashtag tiratwang DJ Molavalava. Le ratompopo. Dumelang bo mmame nathinathi le bo rame nathinathi ntate mpopo ke bo mametsa buti man ke bo mametsa buti man re je semnati DJ Lovalava ke Sylvester ka mona ka Beverly out here Harrisburg matoporong tiratwang hashtag tiratwang
3: kannete o ikutlwetse gore ba rejele ka tsebe barati bathasele ba kgothometse ba ena tshebeletso ya Lesedi FM wena o kae Lesedi FM mo yang dumela kgotso hello
4: hello
3: ke a phela mmena o phela jwang
4: ke phela monate Lovers ke mmankanya go tsaka mona ka rifoni ya lesagadio maemo a legodimo a dumetse
3: maemo a legodimo a dumetse o phodile ga monate
4: a kanaka go a tshisa tsatsi letšhabile ga monate o monate
3: ehlile ke rata ga o le jalo ke lebole kgaitsadi yakatlhe
4: thank you Lovers
3: tata Lesedi FM mo yang dumela kgotso hi
5: Kotso shapo yo na ba.
3: Ki shapo abuti, shapo wena?
5: Ah, ki tsona mana o tswere mo bango ka mona ka botabelo ka DNA.
3: Aw homeboy, aw makhelwane.
5: Hola hola.
3: Makhe.
5: Ah, ki tsona bruaka, ki tsona ki manetu wena fela bruaka ba.
3: Ella joan kara makhelwane.
5: Ai buti a manisha pa ga dilla mona ti pela sengwana mme o bodi de pela lo di mo lo right sengwana
3: thank you makhe
5: hola hola my brother
3: hey tata le se di FM dumela khotso hi
6: dumela le kai
3: a ke a phela wena o phela jwang
6: ke a phela ke pa sa ka mona ka pa dentse ntse thole ho tsala sa buthelezi
3: a o pali sa buthelezi a o pali pali
6: Ke re di le la masukuma ke se go jira ka tsebe.
3: A ka tsaba ka utla mna ti pali pali.
6: Thank you DJ Lovers.
3: A ke a le bo a hle ga itse ya ka le sa di FM mo yang dumela khotso hi.
7: Man lava lava.
3: Abuti.
7: Ho shapola ngwana mme.
3: Ha monate.
7: A monate ngwana mme nda tele tie ga o tsenegi ya ngwana mme ke me sebe ke di body funeral mara as long as motho ntse a kgona ho accessa nyana ke ne ka koloi nga go pea tebeng tsa mme
3: moralitsie
7: ha monate maloba lo ba tsi le monate 88.4 western area yo ja ka tsebe ba wa gata ka mona malavala fa go kotlela ntsa mme
3: ba jwetse hore DJ Lovase o ba rata ka lerato
7: a kiro a tsiba maloba loba
3: a thank you buti le sa di FM dumela hi
8: hey DJ Khali
3: au banna we ngwanesu
8: warin DJ Lovers
3: oh yeah the best
8: we are the best we are the number one
3: oh yeah the champions
8: ah wana me wa tsiba ka buyelo ka buyelo ka buyelo
3: gabrana ko ngwanesu mana litsila mufugeng
8: Out the champion, the number one. Out DJ Lovers. Out DJ Lovadava.
3: Out wana mme kia lebo, Haman.
8: Wana mme kumamezi ki bluka mbushu wana wana mme ha mme makumalo. Kintakele bizinyana. Wana mme ki papa kiona kubwele na mizo.
3: All right.
8: Nka mme makumalo. Ah, baliya, baliya DJ Lovers.
3: Otabamo ya makumalo. Makumalo otabamo, otabamo ya.
8: Makumela kumalo tsabamo ya
3: Thank you gore me hle ke a le bo ga le sedi FM dumela hi
9: Ha o tsene go rata ya
3: He la nda dem puputa
9: Wana mona
3: Le kai
9: Ya ga ke pele ka ya ba go tona mona
3: Ke rata o tsheko tsenda twa ka tsheya fela go O bolo fanteni kae le nna ke bolobo ka jeno.
9: Ah, di mola re nje mola di a ke ya tlo nna mo dwaranga.
3: Ah, o bale so bana we, o no reke se kopo mono. A o reke na ma a hloho ke tla feta mo.
9: Ah, ya ba tla tlhakwana.
3: O tla reke na tlhakwana.
9: Amanne.
3: Atana,
9: manola.
3: Eh.
9: Ao ao go go tla mo nora mo ga re tlo.
3: Ee.
9: Nna ma le mpana mo ho ga re. Ba ka tla ke mo go ka ana ba nna ga re bala be. Ba le ba bidi. O i tsanda no kwa ngwana o vela kwa ngwana mo rena.
3: Ha hole a hole ngwana mme a bona tse dintse ngata ngata. Kile kile bo ile hle ngwana mme man.
9: Ba di wala mme tu.
3: Thank you ngwana mme ka le bo ha. Ndadem pupu tamunato mokalo ke tsera twanga tsale seri FM re le buha a ke rata pinera ba a ke rata pinera I la call RSA DJ Soso li refilosity faru umlaye.

0: social media at Lesedi FM at DJ Lovers SA.
1: Hasamo he motemotla ha idu semona a kontumelle ke re ke nako ya Slam the Scam le Capitec.
2: Dumela mzansi, this is Tandiwa Slam the Scam. Pali ya kajono kia baqhekanyetsi ba tshosang batho hore ba fane ka tjhelete ya bona. Ha re utlweng ho Lwazi wa Johannesburg. Lwazi, ho etsahetseng?
3: Dumela sis Tandi. Bekeng e fetileng ke fumane tjhelete e ngata ka morao a meha kotsing ya koloi. Ke ne ke nyakalletse, ya ba ke posta dintho tsa ka tse ntjha ho social media. Empa ka mora matsatsi a mmalwa, ke ile ka kwetelwa tseleng e yang Spaza Shop se haufi. Ba ile ba nqobella ho ntsha tjhelete akhaonteng le ho romela e nngwe ho tswa appong ya ka, ho fihlela akhaonte e sala e sena letho. Sho, ntho ke ne ke itshwehile. Ke ile ka etsa seo baneng ba re ke se etse, hobane ba ne ba ntshosa kwa re ba tla ntematsa, ha mmoho le ba lelapa la ka.
2: Yo, Lwazi. Ke maswabi ka seo hlahetseng. Seo hlahetseng se a nyarosa, mme o entse se nepahetseng. Polokeho ya hao le ya ba lelapa e tla dula e le yona e tlang pele. Sena ke seo re se bitsang crime committed under duress. Baqhekanyetsi ba o tshosa ka ho lematsa wena kapa motho e mong eo o mo ratang e le ho o hatella hore o baneye tjhelete ya hao.
3: Ke ne ke batla fela hore ba lelapa la ka ba bolokehe.
2: Ke a utlwa Lwazi. Empa ho batla hore o be sedi ka seo o se postang online. Ho posta ka ditjhelete tse kgolo tseo o di fumaneng, dintho tse kgolo tseo di rekileng, kapa moo o dulang teng, di ka o bakela mathata. Mzansi, e ba sedi ka mehla, o bolokehe, mme o nepe Slam the Scam.
4: Dula o theile tsebe bakeng sa manane wa manga Slam the Scam le Sisithandi ka labone le leng le leng la bobedi kgweding. Capitec Bank ke FSP 4669 e molaong.
1: A di fitla khutlo mona he tsena tsa Slam the Scam le Capitec di kene kwa no hotse ratwang tsa le seri FM nna le wena re hatela pele
5: it's tracks music
1: ai di tsimona go ntumela ke bitse mohlankana yo ke moratang
6: o ra tsena
1: yena ke siene re mmitsa bleak o tsama le veli le ma blazer ha ba kopani ba ipitse ka hore ke capri vicam o tsama mozo mozo lo he

0: Of course.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
2: Ka matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 ya drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD. E ka ba wena fumana airtime le data letsatsi le letsatsi. 10,000 randa beke le beke. E ka ba o habe moputso e moholo wa 100,000 randa. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
3: Magna formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahleho. Ho equals ho change diaparo tse pedi pele ho thapama. Jwale Ackermans o fa di rompers e tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand. Etela ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa mammoth le sa seng letsatsi. Ho na le dipehelo.
1: Setso saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa
4: se ratwa nomoro ya di shomeli metso e bene.

Ha ke o lebue DJ e tswetseng pele mo mamedi ke o dumedisa. Sepolesa se netefaditse hore se fumane setopo se tsotseng sa mosadi, se tsentsa mabitla sa Moifontaine haufi le sebaka sa Mekhukhu Thembisa ka botjhabela ho Johannesburg. Moqolotsi wa rona wa ditaba o tsileng e yang sebakeng seo. Imamelle ditaba tsena ka botlalo horeng e tlang. Sepolesa ha se kelele ka thoko kgonalo ya hore dikgohlano dipakeng tsa maqulwana a dinokwane ke hona ho bakileng ho thunngwa ha batho ba bangata kwa Makhutha ka borwa ho Durban ka labobedi. Sepolesa se netefaditse hore palo ya batho ba bolaweng ke 12. Sena se tla nakong ena eo ho hlokahetseng motho wa boraro sepetlele. Batho ba 14 ba ne ba bokane jareteng Ziko ha banna ba hlometseng ba tla itshotlhometsa jareteng ya bona mme ba qalella ho ba thunya dikgetho.

0: Di taba tsena tsa o raya le shomela motsomong di fella mona ke khutla hape ho renyane ya le shomela metso e mmedi mogatlelo ka o qetela tse ratwanga university ya marato
1: ela ngwana mme
0: weso
1: a ngwana so ba nna we ke go lentsela mona di radio tsona di fetso ke ya bona
0: a ya duma ri tswe
1: ya ntle le tsena tse bohloko tsena ngwana mme etsa tsa ba sadi ba ntse ba bolawa man
0: eh ke bona dipalopalo ntse di phama ka tseletso sa
1: a e khona ngwana
0: letsa tse di letsa tse re fumana dipalopalo
1: hey yo e o tsaba hloko ngwana mme man
0: ke taba e le go tlamela e melo ka mo
1: fela ha ke mo sebetse wa rona ngwana mme hore re ntse re ba re re ba khalemele re ba ruto rena botho ke eng o phela le batho ho jwang
0: ga tlamela go tlusisa hore boikarabello ke ba rona ka ofela mang le mangwana le boikarabello ba o netefatsa hore basadi le bana e hlile ba batla ba bolokeile ka re hona ya rona ya Afrika Borwa
1: ngwana mme
0: DJ
1: ngwana mme hlekile boile
0: yes
1: mafela beke mo nate metsotso ke etsela tseng ka mora gore ra ena ya le shume le motsolo mo mme ditle ke lokela go phetha tabena hape hape go re hle utlwa le hantle
2: mo mmamedi tlokomela gore tsebiso e latelang e ka nna ya o ama maikutlo o banna bofe ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi Moho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
3: setso sa ka puo ya ka station sa ka lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba ke molelwa Toropo ya lebatuwa la Ekuruleni Lesedi FM Lifumane ya habu nolo likubula 88.3 Kapa downloader SABC Plus app Kimulelo
4: Na kwanzata sehelo bupilung Mwahau Ikapa masijiswa mahulu wen Hawalu kela utubana lima tata dichelete bakensa ulatelwa Kimu nga wena ulimung Khodi seha Diplane sale pato tatla intele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Join up Boxer Rewards Club ho netefatsa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e le nngwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
6: Kadime tsebe yo sebele pinyane.
3: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka majeke. Hari khoho di thoha di kalaneng ho fihlela risa masapo ho beng
7: Zeratwa nomore ya le shomele motho o le mong

Akitse ratwang tsa le Sedi FM ka rolo ka borao re ibile ka o qetela wa utla hore pina ke e tshisa. Ajare ke bitsa Dr. Dude, tsa malis boni sombele le mashudu ba re sanalwa.

Lesedi FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang. Setso sa ka. Puo ya ka. Seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelo.

0: Mamadi bekeng etla re tla berele teng ka mono ka Mayton Sports Ground re tla berele teng ka mono ho All White Total Brazen Worship. Se go rane tsa majolo le Lesedi FM wa tseba re le ra yetsa ka mona ka Emerald Moreland teng ha o ntate jwa le kutlile di ticket mamadi di tsa majolo ka magwenya a Mariha. E ba ntse re he ba di 25 ba nna le eme hantle potlakang. Kala ka 300 fela o hlotle o lo batla le All White ha o ri lo ba batle ka mona ka Mayton Sports Ground picking e tlang re tla berele ka mono re utlwa di ntho di tsama jwang ma America jeno mano ho hashtag tse tshe sang re tsore stage le baka re tla berele di tsile na kwa no ho le Lesedi FM DJ ka jeno mano ho hashtag re ka ofela mix re tsore nesta nasty nasty. Hey, ba ile ba marata nesta mo batho ba ile ba marata ba re ba nna nesti a ile a matha ex ba re mvololo ko mmeme nesti hape a re mmemile heka jeno moqobelong wa o qetela wa kgwedi ena loetse tlo re kwalela tsona nesti nesti hashtag re ka ofela mix mona ho Lesedi FM mamedi ke mang ya ke diganga jeno re malakalese ka tlholo mahlonolo re re happy happy birthday 086000
1: 0086 007 9 75 80 5 0 double 6 Tabalala ba hola batho ba no ka ka hena mane ka mona ke modimo go tabetsa hantle
0: happy happy birthday ho bona ndati eita da tsebele so ke le se di dumela le se di dumela
2: eh mo le to sa po jwa le
0: nne eita da
2: a mona to ba le to go le pa tlo re man ke ka mona ka 016 mona mme wa le tswale ke go pa re mo bona mme manish ke tlile pa ya go la fela go ke tlo fela ke go pa mo kopela ba tlo nna ke be di mporo ka 12 ka mantha se buke o bona le pa le sampore ka le sela o kwala o fente re bona mme mama habani ke ene wa nae kgolo tsa metsi tsa metsi mphore a go le palesa man a bona tse dingwe tsa ta vetsa man vetsa ke a le bo bona mme go le tsa selo nna tsena nna
0: shapo ke tsana ngwana mme ba ke tike ha mana te le se di dumela
3: go tsone tsa mloi ka
0: re tele ka ngwana iso
3: re teng
0: e itada
3: ke mpala nya ne mloi ka mana ka le gatswa
0: ke mang ya hola ngwana iso
3: ke go le matshidi so ntshate o matwang kwa ntse go se le sono mutaung le gatswana lo mphile tsheisi ona o le ga tswana ke a le bontse tse mo ke se ka modima ka ba thusa ba fukhela le motsetele
0: shapo ke tsana ngwana mme ke a le bo wa le Lesedi FM dumela
4: le ga nda ke
0: e itada ke ma
4: ke jo nga ho ka ngwana ka go le komo thabong
0: ngwana mme ke mang ya ho langa jeno
4: ke go pela zanele wa ho la ka shteko we a u le le mo u le ke chele
0: a o happy happy happy birthday ho ya ngwana mme
4: Thank you
0: ndeto. Araye tshele de machangura le Lesedi dumela.
5: Mafolofolo.
0: Hey dada.
5: Ni jani ko siam.
0: Au, au ndi aphela dad don jan wena.
5: Hayi ndiza nama zandela phambili kubinge kuhlanga.
0: Ha ha ha.
5: Ngoku.
0: Ah kuhle.
5: Enkosi enkosi mafolofolo. Mabolisto man kukhula umzukulana wami aphiwe mali. Ditikwe mzukulwana wami ukhule naxa utamkhulu esempangelweni nje ephezulu kwesigadla uyazi ukuthi wenzela wena isonka ukhule mzukulwana wami ngiyabulela mafolofolo
0: ndiyathemba khona into eyisendile kumzukulu
5: ewe ewe mani mafolofolo ndike ndamthi chadi kancini ngetyiwa noko avukubimandobo
0: azokwazi ukutya
5: Akwazi ukutya nkosi yami. Yabona tonaki akazukulu.
0: Shafu wona meki le wile. Hey, angqeda. Abavuka amaXhosa. Andifuna ukutya kwedini, fondini. Aw, fondini. Ah, thotse mthati. Lesedi yala.
6: Eh, nambululu.
0: Shafu wandade.
6: Eh, kitsona mani.
0: Shafu kitsona.
6: Ka yo ho fa wan kotelo ka botshabelo ka mana ka DK.
0: Ngwana mme ke mang ya hola?
6: Eh, o hola mradi mona mane re thabile kotelo man. Dithuto mane ke ngwana wa mme kwa kwa. kai kai ka di king ka mo
0: ndate ha ho la mana di moradi
6: e ya se wa ikhulela ngwana lo a ka se wo ke re happy happy happy happy a bona te di u bana jalo no ke ma shume a ke le ke le shume le metse e mesetla ka a bona te di ha pe tenga ta fela di be di be go le kholo le le tala le metse e metala
0: eh a so buile yana ndate o qetile o tla go tla hlobe jalo re ya le boa Mama di dula meso singe mashume amabedi le sekoto ke meso so pele wa tla hora ya pele le sedia FM re ya kwala jwale re re ke manya holang ka jeno mona ngotswe show vele ho hola buipilo mo lebatsi o kopela ke Douglas mo lebatsi alamane tabantsi wa re happy birthday happy happy adumela vele ke kopela si party mayor o Clarence ke re a hola bona tsedintsengata fela ngwana mme ha wa ngola re wena ya kopelang sipati umanga ola mvolisto rojela ka tsebe ke nani nina le moipone van der bail park re stressing moipone tlame a lo palama no uya blom jwale ku tlantsa re kare ei yale bana okay li getlile atle aye blombo ke bona u ile motho ngwa ha moipone van der bail kwa fela baba metse le sedi Karriale bo eitadea ke kopela o kopela bana be so thabang le thabo letsatsi le monate modimo aba pate mahlonga ba aba bolotsana ke re ba hole ba bona tsedintsengata ke mme malarato mofukeng ya re bana bana be so ba hole are happy happy happy happy renga di voice note tse tharo re akwala mamedi re akoriane
7: mbololo mbololo ke je ke mofukeng le jakane ntate ka mona ka mofango Station 14 ya ntate ai ne ke hola mabane ne ke hola mabane se ke le motelile ntate je ke mo futhi ka mo bang go tlotharo thank you
8: happy happy birthday happy birthday bolisto ke kopela DJ le cause la rona le ke le ratang a folo makhosi mona ma di fetla DJ wa le cause wa birthday ya Happy birthday le moatsa gore a kete ke a beletsa slim nate le moatsa o le rata gore o fole o fole o fole o beletsa slim nate o tla phela monate ka shekulena sisi thekele puti ka mandi happy birthday cause beletsa slim nate go hlomkile cause la rona thank you
9: dimela vele ke mema mo tshwane tshula o sa mafiteng le sotho ke kopela setolo sa ka katleho mafereka Bona hola maobane a etsa dilemo tse hlano. Ke re ntate modimo a mpolokele yena a hole a tsebe re ke a morata. Ke nna le ntate wa hae le mme wa hae ba reng a hole a hole a hole le nkgono wa hae nkgono Palesa. A hole a hole a bone tse ding tse ngata bye.
10: Hello mpololo. Mpololo tsatsi lena ho hola a putua ka. Yena ke motinyane le phallo o mane Pretoria mane ne era ha ke le sotho o hola le mkhotsi wa ka marapela moima yena o mahubu ba kopela ke semokatse le phallo ka mo ka lindast
11: khotsa khotsa mboli Mbololo ko ke ke kopele mogotsi ya kahle o mane botshabothe ke maletsi ka melato wa ketika tsatsing le nana chomi o be le tsatsi le mana a tletsatsing le nana kopela ke Austakane squad ka mana ka Anyday Lake View
12: Hello Mbololo hello ke kopela mlewing ke tone ka mana ka tlokoleng wa hola ke ga hore modimo a mphe ka tlokoleng mahlono kopela ke se bungileng ke tone ka tlokoleng
0: Mama di riale boa wena ya holang ga jeno ngwana mme re ola ka letsa ka tlokoleng mahlono lo happy happy happy birthday hola o bona tseding tsengata happy birthday happy happy happy happy Mama di refella mona ka jeno ke a tseba le ba bang ba boloka ke a tsepa di ntodi tsa mahantle jwale morao tshe na hona le ntwe bitswang ka hore ke after TS mo mang le mang he a bontsang hore ke mang ya nang le chelete o suthelwa a tla le mane o bona le ka motsamayo so ntse lo emiso emang hey hey hey motswale yo na rona o itswere o itswere ba re bua ka taba tseno mane mesong go dikalaneng gore go baneng batho ba nang le tšhelete mo mamedi ba tshajwa ga kana la a etsa phoso la a etsa ntho e seng yona re tshaba mo jwetsa nna ke tsebe re ne re iqoqa le wena momamedi wa tlesedi FM mesong bekeng ena ka laboraro ke laboraro la bobedi gore go baneng batho ba nang le tšhelete re ba tshaba ga kana la motho a etsa phoso go bane fela na le tšhelete aga fetola molao a tshintsha dintho lapeng ha hona le tšhelete e moetla o tshintsha ra ya hey ha iye go ana ntwe tshela o thuthumela batho ba baholo mamedi sebeletso ya lesedi ka laboraro lona lena la la mashoa mararo re tlaberele ka mona ka Gauteng maboneng fela motho ya tsi ba ntaba tsena ke malama mafahla ba na thuso mo taung se ba tari ya kae
13: a khodi ya lwetse hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la bararo beking le fa pa la phumantso ya matlo mona Gautenga le mema le sedi FM ore le beteng ho tla bona di project tse kholohadi tsa le fa pa lena lo

0: Dau, ai ai ai ai ai ma be di ntwa wi fuwe wi fuwe banna a ntwa wi fuwe wi fuwe re tlele ngwe ya kwana le kwana ke thuso mo tau ngo tlaba le ka mono ka labraro le wena mo ai wa ka mono ka Johannesburg a tumela ngwana mme a tumela a tumela tlaba le ka mono se ba ta batho ba ke na matlungwa bona le sedi FM wa tsiba mo di ntodi etsa lanteng re ba teng mo mamedi ha re sa le mora
1: se ho se Chababa Basutu, Holy City FM, Kimulelwa.

0: Cha, go nna ntla twa ka we. Ha iso silwe. Silwe thabang tota siri ba sabagata ha iso hlanya maswaleng. Ke mang ke le hlwane le diphokwane ha iso tsipeng. Le khwaba le abua ha mo kopane.
1: Ha ka mona. Ha ka mona ke a iko.
0: Boskobela pusana wa le jang.
2: Re utlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.

0: Moqebelo.
1: Mamedi ufela o le jwalo re shapa number ka Moqebelo e dula motsetsong ya leshumele metsemedi ka mora hora ya pele. Mona hole se dia fa ma ke Moqebelo e hlela matsatsi a mashumi a mabedi a metsetseletseng kgwedi ya lwetse ke ya botshaba. A dumela ngwana mme kae ka pakae mo ka tso ma metse se boletse na ma tla le seria FM 87.7 le ba jalo 106.6 hashtag ga ka ofela ke bona bala se a ke na ka mona ka ho marang rang a di hoka ha nyo ba re ma volo volo re ntse re pompa lo ene ba go sotso bulela mogatlhelo ngwana bo bedi dumela ngwana mme hashtag etse tshe sang o sale te metu wa ka stage le baka re tlo bua le ena he ke metu ya rona ka je re ke re utlwe ke mang o tswaka fela re ya motseba ona le batlabeng ba qala o mutlwa ka jeno mona ho le sedi FM re tlo motseba o tlile ka sebele di pop scene tsa ga se re tlo qoka le ena metso se mashwa mara ro ka mara ho re a pili re ke na jalo ka si tu ka si hashtag ka si aga hwetsa la jwang ka si hao ke ba motuna ya yetsang re din todi etsa hale o tla ntsebisa le wena mamedi ka latela mane ho Facebook veli mvolola uti a strata moloi at le sedi FM at mvolola mana o excellent entertaining ya dumela na komeso tsa di tsima na maitsa manteng re kene mona
0: fetsisa hashtag bakai mamela melodi ya dipina tse ntsha le tsa gale mmoho le dipuisano le dipini tsa rona ho le sedi FM ke molelo.

0: Mamedi metsotso e dula hantle ho mashumba mabedi a metsetseletseng a pele wa tla horane ya bobedi. Ho tletse pina manate stage le ba garne re rutsile yana re fela 421 mona ho le sedi FM. Mamedi iana pula Bloemfontein hlokomela ngwana mme ba ngwele selentle ganna ka ke le hloko ke bone boholo ba di robot a di sebetse. Wa tseba mo robot e sa sebetseng teng o e sebedisa jalo ka letshwao la ho ema. Le wena mo tsamang teng e ba mpula yena ngwaneso ke a o kopa. Are lugiseng le di wipera man e lugise le di wipera pula dina tsena of mana motho antsitse letsoho antsa hlakola ka saka tuku tseding tsa dinthotse bakang dikotsi are hlokomeleng o tlontetsetsa on thomela jalo le voice note to your house 0797587566 re ka rutlo ka no le sedi FM ke mang ka sia ha o renge mvololo motho ena o etsa dintho di etsa ha le man ke mang mahali eno batlang re bua ka yena kwa no hole said ya fame ke bona mala tsalo na ya kena ba re veli mulo ri ke tlile lwana ha manati veli mulo ya out ya strata mona o Facebook ke ale bo a John Siswa ya rma volo volo ke na lwana Steven Stevovo ar hashtag ga o fela out ya strata a vecha po ya 12 to 3 mama tsile kubungela 88.4 ka mona ka se booking ari bona tshodi tsama ha manati the heavyweight Maria Ariem Volisto hashtag rakaufela welcome ke Maria Mogotu 89.4 tatulo lesaya hashtag rakaufela are dumela mana ke iputsa bana ga mpitsa da Mike fela ke Michael eh ke le bitswe le le la gala se go mamedi le ke le nka le fuwa ke usima khotso ke mavheli fela ha ke le thabeli eh le ga le tlosa tsa se ke na le boikagabelo ka mane home affairs kara eh Oh jale ke a bona tatulo wa letseba mpitsa da Mike ke a lebowa tatulo ka mona ka haloti le ribe 89.9 dibulela mashune are vecha boy 89.9 Bloemfontein are ntoditsa mahamana tike a mona dixi modie mazibuko le ena o teng are mvo liston todi mrati ke malaitsense ke na mmamedi le wena o ka ntsibisa ho etsa lang ka sia hore batla o tseba man re batla o tseba mmamedi re bone boholo ba batho inele di metric dance jwalo jwalo me hona le ntwe ke ratileng e batho ba thusana ka ntle ka mona hona le bana ba neng ba sa gone o ho ya mona metric dance fela ho ba le batho ba no ba intsang se hlabelo ba reng re tla thusetsa re kenye letsoho mo re gona nteng ba ne kana go tsena tsetjena mmamedi ho ba le boraminyetla a ho lo ba neng ba banana manenta tamu ho la ke tla o thusa ngwanaka o tsiba ha ke nya mara kha e sinyeya sa qala a shebisa ngwana mara ha re bue so ba le ya ngwana ntata mo la ka re mara o kopa thuso je fatse o ga ntata de tso se di putswa holo nhlompe ke tsebo o hlompa ke yona ntja bohlokwa mmamedi o ba le ye ngwanaka ba nona le batho ba ba holo mmamedi ba sa gone go thusa batho fela o sa shebisa ngwana ai sebetse ntwiwe mmamedi ke hleka mabenkela ke khutla ke tla wena 086 000 3084 kwano ho le sedi FM ho etsa lang ka sia hao
1: setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsa mbophelo bo botle le rumo la madi le tshepiwe ke bana le basadi utlwa ka 2006 le rumo la madi le fumana ha discam clicks le dikemise na ha ka bophara le fumana ka dipilisi le marothodi feel the healing power
2: Ke nna go ya Truly Dash ha okay. I khapela Truly Dash ele mo go tsa 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kanela, re ke se hlaiswa senkang siabo. Ibe o swipe karete ya hao ya count on. O boloke. Ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 ele mo. 2.5 kg ya Snowflake Cake with Flour. Ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder. Ka pa di capsules tse 14. Ka 79.99 ele mo. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di fumane Okay Urban Kappa Okay Express Okay Bengbali Bengkele Bauka Batsapang

0: Mamere betso tsudula hantle ho mashuma mabedi a motsomongwa pele wa tla hora ya bobedi ho le Serie FM. Re batla u tla fela jwa lentse ke bua le mosebetsi mboko ona re mo tau bua ntho bohloko ona le palena ya le gotlhela gatso la Afrika Borwa e rutang a holomano SABC 1 Skim Sam. Are mo nang kupotsa storyline sena sa Mr Q le Skolo Mane mangamba na ba skolo. Ai bohlokwa ho lo tabeno ka ma teacher a qalang ho sebetsa ba ke ba ishebe ya ruta a ona mo teacher a kenang e dikubong le ngwana sekolo a ona mo teacher a tlamang ho tlwana le ngwana sekolo e ivalo mamedi ha ina mara hora e ke msi a ka le motse kae ha ke moholo ha holo e mo nice sebetsa a ke le 2k a ke re ma teacher a mara o tsena se le bo ma 2k ba teng ba seng ba ruta Kalimana Katswa Kosi 086 000 3084 le Sedia FM hwetsa lanka sia ha o hle hwetsa lanka ntwa bohlokwa e o ikotlang suba ka ka sia ha o re ke rutwe fela wena mamiri ya ratwa nke na wa le Sedia FM mo eng dumela le Sedia dumela
1: hello
0: e shapulwa
1: o shapulwa mwana mbole isto
0: e shapa o tiaga ke mangwe le tsale kang
1: ke ntebele mo la shaito na Ah bueno, se va a hacer la ola su Juan Nala que ya le rato. Y como se va a ver loca mona que... Se
0: quiere... Ah, Jonas.
1: Le bo mmamo di bua le Sedi FM.
0: Jonas, re ka sia ka ho etsa la ka eng ka sia o dula ka mona.
1: Ke di FM mona go tsabelo embolo.
0: Mm.
1: Ke le pula ya na a kutlwe le hantle.
0: Ke na bitswa ka gore ke distance kgwedi ke ya botšhaba mamedi re ma Afrika

Mamedi ba botle ha mona di bana bana ke bua jolo ka lwandle nkulu tsamba le mahu le feza distance varei wa bata moratu wa ha o le hole ka nete e ya o khutle nthodi tsebo tsa ma ha mona di mamedi ka pene le pampiri ko fe ditaba tsa bohlokwa kitsena metsetsong ene le shumela metso e mine a pele wa tla hora ya bobedi khanya light and solutions ba utlisetsa ditheolelo tsa disola a 6.2 a kilowatt solar system hona jwale o ka iphumana le yona ka 82,000 rand fela. 4.2 kilowatt solar system yona o ka iphumana le yona ka 38,500 fela. Bakeng sa dintlha ka botlalo o ka ba etela kantorong tsa bona Vale Sebokeng Moshweshwe Street Zone 12 kapa waletsetsa dinomoro tsena tse latelang mona o ka letsa wa boela wa WhatsApp.

0: mamedi pina na ntse le matla ha holo ha we mametse le ka jeno ne dia sa like a re tswile maobane a katapila sol penduga batsama jalo le katleho qaba ba go tlapine manati di qabang hey a o sa tswana le maobane a o sa tswana le maobane maobane malape mona batho ba dimba etsa hore re kopane ho be monate le ha re sa utlwane ba re be fatse ba tlise gotso bo holo ba saleyo bana ba ile ho so setse ba qabanyang ba nka ma hore ma menemene ha le ka mona hey dumellana le wena ha le ka mana o dumellana le yona gore ha ba sa gona tsiba ka mana kana go tsohle nge ke re ha o le motho a moholo o tlameya o be le nnete man ba nemba ha o be le nnete la o ka ba why ba lo mo ratang ho tlisa gotso mamela ditaba ha o tlo re yena o mo ratang o phoso mo vetse mahlong hore vele u phoso mo o ska ba le menemene ba le mpetse ka mona o mogubedu ka mona ha o dula ka mona ba motala ho yona ha ke motlile o sile yona ha o fi mothamoholo ba ditaba fela re ha o no sa tlama be o entse tjena le wena ka mona kore a o supe ho be ha ntla ba sa leo batho ba ha o dutse fatshe se le marata fela mang o sa re mang he nna ke na le tšhelete nna ha o banna o sa mamelwane sa utlwanwa ka malapeng ka mona nna nkgono ke nnana ha mona ke nnana reka samente o tla tswa ke ha ka mona yeo thata mo mamedi fela re tla re re ile ra tlhola ho ithuta ba sa ntse ba phele bangwe ntse ba phela lehlakoreng la gago ithute ngwana mme o be le nnete fela ntho e ke e tsebang ka nnete mongwamedi ga ngata batho ba nang le nnete a ba ratuwe tsama o ntse o tlhabatlhaba batho ba bang fela dula nnete ka ba fetoge nnete a e fetoge dula e le tala e le tala e le kgubedu kgubedu shome le metso seletse metsotso ka morago ra ya bobedi o te nestenest ke a mmona o santsa kwetla o tlo re jaifisa ka jeno ha mfela ka mora mabenkele a re fetela gomano hashtag re ka o fela mix on the ones and twos re tswere nesta matia gaso ba utlwile ba re mhlobo ke a gutla
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse dintse ngata ho tloha ka 5 rand fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha a nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Motho e mong le mong ya sa duleng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho le Sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za

0: toi, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu e bankane ke re tla tsama so ke mong ha di musima do bana re a tseba hore o tla nka e marapwana di mong o tla mona ho ya di mong tsa ne senne ka se mo sa ne sa 20 effect me re sentse re mo tlo mong ka tlo e tla ba teng ho feng sana sa mafana mafana ba ne di utlile a buisana le bore ke ba hore o itse me se di tsore a tle hape mo hope le na haina ya Afrika Borwa
1: ha bua tsara he wena eni ha o tso go re ke papadi ya pele ya mong ha di pitso musimane Why you come on? Salakamane heka say the Belgium one. Eh, kipuka. Eh, wananda te pizeka. Wananda te pizepa. Eh, wananda te pizepa. Salakamane heka shakina. Arma bone heka tano masepo liena kambona. Salakamane kuto taro ya lepoa. Ene tepo mkwe na he. Ena wizona kwa na. Bloemfontein. Kare Bethlehem. A Bethlehem utoku. Eh, Bethlehem utoku kwa na. Ena lo sipo chain. Sipo chaina. Radiketane. Or monang ale banken tsa tsingena he re ga rauta he mo ngari pitso are ka nete e batla tla tshwara le banta la bo kapteni he ke bona sipochi kraibo wena ntate ntho e pitso are ka o jwetsa mo le bohenga are ka bona sore he ke tsane ke bane he ba le tsapala e bona ba ka ri tshwantso he e ba kapteni e ba ri kapatsa na tseperi bronza a mo bona o ye me mo ronza la utwa he mo bane tsa tsingela mo bane he ane marandrang ho tshe e ka nete e monena le nyana he sibisi e o tshile kotsi empa ke mona he tsa tsinglena banke mane o dutsi e monena le nyana sibisi e ba dina he mane ba re jwale ke nako ya o rapela are ho bona he re sheba e ba ba gini ha ga soka ho hanga ba hlahela papa dintsane he tsa FIFA World Cup ha ile bana he ba South Africa e ba se ba hlelletse he magetlo ha ile ha re sheba ka mane he FIFA rankings bafana bafana ditumane mashoma mahlano na le metsumirano botong kwa he moment of silence for bomme ba ileng ba feta ba re siya lefatsheng lena le ka kwano ka nnete morena boloka setšhaba sa heso ka nnete he se remetse bana ba gini batle re tlo kgonetsa he moment of silence go ba se ba re sile a o tle bomme ba lokela gore e bathile re lokela go phela re le bomme re re golekane golekane golekane morena boloka setšhaba sa heso keno he moment of silence re he

0: bano he bere tsa phala ba re ka nete re tlile are a wele hle a wele ho le kane bo mme a lokela re ba phile are bone he bolo ke ane tlongwe mane a mo khubu a kampe nya le bala a santane he ba kota kota ba buisana mane ba fana bana mane a fana bana mane a tata me re ba eme ne yemo ho pele he ke ne ke ntse ke hlalosa re bana he baba fana ba fana a phe ke appearance ya bona ya le shumele metso mebedi ho pele he ka 1996 a ile ba hapa a khona ba korola ka mane ke Mark Williams a kora ntlatsepe di ba tsola thumusi ya har bona he tat kala ka ba fana ka mane mpenya le bala ke ka mane Ikram Reinasa re metso mletsa phala wa ba sheba re bana le loketse leto ka bona ba phamisa matso ba re ka nete re loketse leto ka bona ba phamisa matso ka nete ba re ba loketse leto are para ke tsileto anne to tla le di ya le sela etse ke tsho tsala le di ya le sela wa ka ka mane Ikram Reinasa e ba petse ka mane le tsebo mkwena ba etse ka mane tsebo sa mkwena hla gore le tsiane are bona tletsa le bona shikile sa mtsana me ke ka mane Oswin Apolisa entse le matonga Oswin Apolisa ba ka ka mane Oswin ya police are bona mpenya le bala ke tsebo sa mrembula are bona mrembula ena nkile ka mane a tsebo sa a ba petse le ya ya stone se bile kwile lo ka mkhalo se bile bile ya khutela matonga ena ka mane Rowan Williams hai kala hantle morao mane ba fana bana mane ke na kamane o le tumakanya ba bona kamane a tsebza mkwena ya khutela ngwe ile ya so ke mso bana kamane ikem okonga ar bona tletsa o king okonga pele tsa kamane tsapela maseko ka gore le tsona mo ba mbile ba le bile tenga khutela mara motonga ikem okonga ar bona tletsa iking okonga ya ka kamane fumana iya ya sithole ar bona tletsa nya yinya yonga hensa kamane u tla hlakore ke le tsiali ar bana lo ka ba nna ke le bona hensa ba iketile bana ba ba ba fana bana mane ar bona mpenya bala ke na kamane tsebza mrembola gore re kisa motho ar bona tletsa khutela mara wa ronza ki Williams ar bona tletsa ronzing ronzonga ya ka le na kamane ba fana ikem okonga hantse ba mapalla morao ka mane ba fana bana mane hantse le noto Afrika Borwa hantse le noto ka mane akini har bona ka kamane Ronza ki Williams ena tsaka mane ikem okonga ya korpetsa moletelo ba tsaka mane phukim phukonga hempa ya batlola ka mane South Africa itswala kantle ya batlola ka mane South Africa itswala kantle hantse ba iketlile ka nete ntse ke bona barati le balatedi ha ke na ka bona a Orlando Amstel Arena ka nete o tletse ntse ba re mo le boentse ke re madume ha re bona ba ka hantle bro ka mane Guinea ba ke ka mane captain fantastic o kore fetsa bo le tele ba harre mbala bala ha na ka mane South Africa empa mo nna kwa no amata ke ra ka mane he e Guinea ana ke ka mane tile sila ha re bona sila tletsa le bolo o ka mane kurasi empa wa ha na ka mane ka mo khalo se bile bile e ba ka huku e ba huku ya pele e bile ba re e ha ba re ka ke na ya khelwa e tla ke na khore kwana ka mane gini ha ofinya na bolo ke amona o tenka mane asila sukuku marra ke na ka mane sila ba ya khala ka mane ka radio 18 ba ya khala mala ka ritro arba ne sila ka radio 18 ba ya khala mala ka ritro ka mane ike mokonga ba le mautunga bana ka mane gini pamle tsa phala re butla pe a re butla pe le o le ka re a hlalose ka mane muriba e pamle tsa phala re butla pe le muriba a ro bana ka nete o bua ntho tsengata ha re bana ba tla kala hantle mane South Africa ba fana bana mane enka ka mane Ronza wine letsa ya ya sithole are bona tletsa nya yinga yonga baba ba tla lena wa ba sheba wa ba batla wa ba sheba fumana ka mane ike mokonga are bona ko ngontsa bolo e ba pala le sebelebele yo lebilo are bona tletsa Mike Mamosha sebelebele yo lebilo ntsa bolo fumana ka mane thapela maseko are bona tletsa thapela maseko ya sala fa fa tsimletsa phala reposo lona ka monogini are butle pele wena bona sila so ku kumara ba sebele bai a khetse ka pele nya na South Africa ena na kamane ya stola ya fumana kamane Oswina police ari bona tletsa Oswina penya la bala murembula ari bona murembula wainga ya khutsa mautunga ya sithole ari bona tletsa nyanya khutlela mautunga mona kamane Ronza ki Williams Ronza iketile kamane Williams Ronza iketile kamane Williams Entselinoto South Africa Entselinoto kamane gini harbona kwane Oswina police hla gore le tsere mo ba mbili litenga e bya no o tumela mane ba harimala bala harbona ba enka kamane wa ya mola ya ya sithole harbona tletsa nya yinya yonga u fumana kamane Mike Mamosha harbona tletsa Mike Mamosha fumana kamane tsapela maseko he ya ba tlona e bile tsola kantle ba re habe bolalo na kamone gini hai tletsa kamane Monghadi Paula re ka bolo sona head into santana didutsi ka tsela didutsi ka nna tsela noto South Africa tsela noto gini e putla ke la ka pele nyana mabenkele ya go
1: Afrika Borwa ha re bueng bontate mamelang ntho ena e tsalang ho bomme naeng ya rona ho tshwanetse hore ebe kaofela ha rona e ya re ama bomme ba ntse ba bitwa ba hlekefetswa hape ba bolawa se tsalang metseng ya rona ke sehopotso se bontshang ka moo re aparetsweng ke koduwa ka teng e re nke ke o botse mona weso ke eng e o etsang ha motswalle wa hao a hlekefetsa kapa hona o phamisetsa molekane wa hae letsoho a sa bontshe hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele kapa o etse kare ha wa bona kapa o re tjhehe e seng mona e seng pelaka mohlomong la ka bona sena o hola fedisa ketsano ena bua nka mohato tlaleha o se ka ba monna tsebileng ka sena ya wa o itholela fela re ka fedisa GBVF o itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC
2: mabedi taba kena ke nako ya moqebela wa jackpot ya loto labohlanong lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 23.7 million ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hula ha dinomoro ka kotlolo wa moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse leshomele metsorobedi kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
3: tsa dipapadi Holisedi FM
0: Jalo metsotsong e tsheletseng karolong ya pele ya papadi ntse le noto South Africa ntse le noto ka manikini ha re bona tlhakore le letsadi primodi ba korepetsa bolete ka rebe bona ya batlola ka mane ba fana bana mane ha ipiletsa ka mane ikram reinasa ha re ka neta suhuku
4: o na batla huku ngwana mme ke ne ke nana hore ke yona impa hep ba re ba mmeile merebele ya holo boitoko bo botle ba tlhopha sena sa naga sa bafana bafana ka tsela eo ba tlhaselang ka yona holo ka lephelo lane le letsheadi gobane ka lephelo lena le letona ga o so bonale gantle se bang thapelo maseko o tla se tlisa tlhopheng sena sa bafana bafana ba nna dipapadi tse pedi tse bang di mo makile ka thata
0: ere ko lebohe Ernest Makanya ena ke itseng ke tsamaya le ena tsatsing lena harbon ba tsakena ba ya khala he kamane ke na oprimidiva ke na khala bol ya khala motho ngena kamane tep sa mukwena arbon tle sante bo mukwena en sa boletele lo ba tsakamane ka mogelo sebele bele yole bilo ya pika motho nga sebele bele arbon sebele bele yole bilo en ba ba khofi khofi la motho nga hai khutla bona kamane gini ya ka kamane muriba arbon tle sa muriba bene ile kamane traure arbon traure ha finyana ri 18 en ba sel motho nga bona kamane gini arbon ba en ka ba lonela ke na kamane yonna ko roma Hey, si the sakura lel tuna mo gini iantenga. Regi samoto. Arbo ne bo ne kosi. Karade tini gini. Asabe. Tarouen William.
4: Mosha so abale bo tele mura o la se pasena saba fana ba fana. Kama ane kali tole le siadi mo ba palante ofri mudiba. Hore ba kaba adu mele se pasena sa gini. Hore se kese kene ka arugi 18. Ene le sima padisane aluye balde.
0: Ereko lebo he Ernest Makaya. Anete ke hukuya pele ya setlhopha sa kene metsotsong ena e supileng a karolong ya bobedi ya pele ya papadi ha re bona ba tla tlosa mane hukung a re jwale wena molebo o sotatile ke re ntshwarele hle phoso e tsamaya le mohatisi ha re bona ke hukuya pele ya setlhopha sa kene phamisa matsoho mane haufinyana le huku re banna ka nnete phamisa matsoho ke le bona e korofetsa boletelele karadeti na re bone ba hana ka bana Afrika Borwa entse le karadeti le bone kotsi mpa wa ya bona ka mane Rowan Williams Abasheba Williams re banna ka tumele banna ke le bone ka bona ke Afcon qualifier se 2027 ha re bone monna kwa no wa mata mane empa we tsola la ka ntle ne lena ka mane Sali lena ka mane Sali Ente daga tle tla ba bole kena nya khona ke bona ka mane Afrika Borwa. Haya ka mane Mike Mamosha, sibelebele iyo lebilo. Sibelebele iyo lebilo tsebisa ka ofela. Ha bona ya khala ofuta motho nga mona ka mane ikebokonga. Ha bona mpenya la bala, ofuma ka mane ya. Ha mo batla wa mosheba, ha re bana lokaya ke le bone. Ba ba sheba kena ka mane Olwe Tumakanya. Ha bona Olwe Tu, ofuma ka mane Ikram Reinasa. Ha bona Tetsan Reinasa. Ikhuza tsa motho nga ka mane Olwe Tu. Aba shabana na ole tshuko ropetsa boletele lo batla ka mane mo pukenga a re bone phoka ya motlola re le bule mo pukenga ya motlola ka mane re le bule mo pukenga ke ba bone tsolang ka ntle ba re haibe bone tla kena asila Somalia twadi sikiba tshwana sa bana ka mane gini How pull ahead ba padi tsenga tsa kini di ba pala kamani Europa har bona betsa poko bolokozi ari bo ne e a bo hlola re le wina mufunye
4: monyetla hape wa tlhopa sanaga sa Aforika Borwa re lebuile mofokeng jwang kapa jwang o ne a lokela gore anke boleno a e beka letanteng ka morago gore bana ba kini ba tle ba etse botlhaswa mane morago ga se sebapadi akapadi sebapadi seo re tsebang gore ga se le boemong bono jwang kapa jwang ntlha e a tswa empa kgetlo lena ke mona bolo e motlhotse
0: ga re bona go tlhoka bona kamane he Gini, kena kamane asile. Arbona tsa ten ten masu mesu kena kamane balde. Arbona tsa ten bola balde. Help nyala lidi 18 una rexa wa tempo ten kamane Williams. Tempo ten kamane Williams. Arbona he mesu tsingena ile shume karolo nyana ya pili ya papadi. Entsele no Africa Borwa entsele no to kamane Gini. Arbona bantsa ba iketile kamane Africa Borwa. Entsele neletse ko neletse phasa ko phasa. Una kore perisa bole telele mpa ya batlola kamane. Arabe bole asitiba tibane asile Somali aswadi abarata kaneti mabitswana eke nya kamane he ugwa le bahaye ar kaneti banna le botala ka le lokela hore ke le tshepela mabaka har bona ba tsosa kamane kini morawa banna ntseng ka kamane eke na kieta Abubakarra ar bona tsetsa le bolo empa ya batlona tsola kantle le tsa pala re go tlepile haibe bona nona ka bona Afrika Borwa akena ya khala kamane Mike Mamosha Tembisa arbona bipimana kamane ike mokonga yanele tsang kamane sitiba tibane ronza baitsa kamane ronza kufumana kamane olwetu makanya tsaba sheba lena arbona olwetu haika kamane yanele tsa ya stone ya yobona kamane tembisa mkwena arbona tsetsa mkwena kufumana kamane Ikram Reinasa arbona tsetsa Reinasa haika kamane yanele tsa tapana maseko hlakurile tuna mo South Africa yangi libretenga arbona maseko arbona maseko arbona maseko arbona maseko orixa mbikara de tsimba maseko hauna motho kanete eta huena edi hauna motho kanete harbona ba kapane ya yasitole karadeti ni bolokozi ofina police ya batho la Afrika Borwa
4: Afrika Borwa ene le monyetla wa ho hlaba ntlhakwara mme empa ba bapala ka menyetla ha o sheba bolo eno e korobitseng ke maseko a ka lephionana le letona ke bolo e bang e tlamehile go e fumane Ikram Reinas empa Ikram Reinas ke ene a tadileng motsamaong
0: re ko le bohe Ernest makanya bana le seba padi se utlwileng botlhoko ba le tlhopheng sakini ba pahama ane ba ipiletsa he bo re lebile mfokeng bote bo mokwena ba ra o moletsa phala kannete o etsa jwang jwale moletsa phala gotlhe pena ga re bona sebile ba itlositse kamane ntse ba tsa batho ga bona kamane kini ga o finyana ke bona sila ya sebile le matonga sila sa kore le letsere mo ba yang ba lebile tsenkini ga re bona wa yamwela kena kamane gusari kena kamane sehuri ya dalia ebile tsola kantle ya bahlola ba re haibe bo letsa ke nagara ke lona kamane kini ga o finyana le bolo ke bona kena kamane sila alo ke la re ba mhlokomela monale monene le nyana gurasi sehu ya tani harbona mpenya le bala ke bona kamane a kinia tenga monna wa mata baba ba tla wa biza ke na kamane fofana sa gore le le tona mo ba yang ba le bile tenkinia ba ntsa re bona ho pinyana le mpa ya le bala ntse le nele tsoko nele se ke na kamane asisi ya adua harbona ba tle tsa le bolo baba ba tla wa biza pele le tsa monna kamane muriba harbona tsa muriba ba ntsa bolo kamane harbona ba tle tsa ka radetine a kinia mpa ya ba tlola go tla kamane phuka harbona tsa mopokenga pele tsa kamane tsa mkwena harbona tsa mkwena go tla mramula tsa phala re butlempile Esa pala rupitempile ka rutile bohloko kamane thapelo maseko ka rutile bohloko kamane thapelo maseko kere kere abole santari yemi chira kere munene le nyana gurasia abari ntsa haya ka ofela tsa di bapetseng tse tsheletseng a bala le ntlatsenne akamane he ka Dortmund abala kamane Dortmund bana nai le nyana he gurasia sehua yatalia harbona ba itso sa he kamane ronza ki Williams entsele noto Afrika Borwa entsele noto kini etso tsengena le shomela metso miraro karolo nyena ya pele ya papati harbona tletsa ronza wa entsa kamane fumana olwetu harbona tletsa kolo tshikola afumana monna kamane ba matla ga re kenya motho a ro ka monna ko bona ara ke le bone banna phamisa matso a ke le bone ar wawa ke na kamane o swina police arbona tletsa o swina police tanga kamane kena ikem okonga arbona tletsa mpenya la bana bantse ba ba tantsa ba sheba bantse ba ba tantsa ba sheba le tlela la tepsa mko na mrembula ya ntsa mboletelela empa ba yo kamane wa ya mwela sithiba tibane sali Somaila swadi re ka bolo jalo ke putlakela ka pelenyana mabenkele ya
1: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka
5: lena neo la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disoletsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra ka dithoko tse subsidized tsweng din tonsa mantla jalo ka di 400 gram difi ka padifi tsa nne tsa Coopbag beans ka 58 rand le 4 liter ya Right Brand sunflower seed oil ka 129.99 fela di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
6: Josi na le lutile bakeng sa ho matha ka Sontaha sa la 18 Mphalane. Ebile ya Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km. E ba malalala ho tswe bakeng sa matla, mamello le maemo a tlolang ditlhase. Jwalo ka dimathi tse dikitse tsa 12 di matha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana moo lebelo le qalang teng kapa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menyakwe. Bo haketsa lona ka otlolo wa SABC 2. The SABC Sport Auto ka hora ya bosupa o seng. Hollywood Bets Joburg 10 km. Le belo le kanile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
3: Sadi papadi. Kholisedi FM.
0: Re khutla jwalo. Entsele noto Afrika Borwa. Entsele noto Kamani Kini. Etse tsenye na mashoma ele shome e mashoma mahlano na le metso mehlano ele shome le metso mehlano ntshwarela hle ba re shota tile jwa le metso ba tla tshaisa ha re bona ba ya moela ka mane tebo mo kwena ha re bona mpenya ba la ona le tsaka mane a re lebule mofukenga ha re bona tletsa re lebule mofukenga ha ba batla wa ba bitsa ha re bana lo ka ke le bona bona ka mane ikhram rinasa ha re bona tletsa rinasa ya ntsha bole tlele a tle mona ka mane hla gore le letsiane o primudiva para re tile o fina pole sarbone e ya ba tola ibile ba ka huku Eva huku ya pele ya Afrika Borwa. Eva huku ya pele ya Afrika Borwa. Entselenoto Afrika Borwa entselenoto kamani kini. Etso tsengena re shome le metswe tsheletsenga. Arlo nyena ya pele ya papa. Elenoto Afrika Borwa entselenoto kamani kini. Arbono ekisa he kamani Austria Napolis. Phamisale tso ho wa ba botsa re ka nete le mimi ya bona. Abara ba phamisa ba tso kamani bo ikem okonga. Ba khale mamane mo le tsapala are butleng banna are butleng pele banna ke le shebile are ka nete ke le shebi ara ya kamane aswin apolisa are bona rabole telele ka raditina ba tsola kamane akini embote mane opri kwa mudiba are bona tletsa ngo primudiba are mbala bala ke na kamane mike mamosha sibile bile yole bile are bona tletsa ndre lebele mufukenga ba ba tlalena ba bitsa bene tsaka mane tsepsa mrembo la hlakore le ltuna tsane le tsare lebele mufukenga are bona tletsa mphoka hana kamane kini hana kamane balde aliyo badara hana kamane tenten mashimeshme balde hana kamane balde badara Hey, akala kamane ufumana ike mokonga. Hey, kala hantle mrao mane Afrika Borwa. Fumana kamane ole tumakanya. Arbono tletsa ngole tumakanya. Baba shabale na waba biza. Arbana loka ya banna kilibona. Ukudala mautunga Ronza, Ronza ki Williama. Arbono tletsa ng Williama. Ashe wa kamane Williamsa. Hene letse muna kamane ike mokonga. Arbono tletsa ng okonga. Hene letse kamane mrembula. Mrembula yukudasa mautunga okonga. Yoko mbona kamane olwe tu. Arbono mharambala bala. Shakurile lichari bubaya mbali biletenga. Arbono batletsa ng kena kamane olwe tu. Hene letse muna kamane osuri kia polisa. Arbono mharambala bala. Nsele na kamane osuri na polisa. Arishikile sa mtoname. Arwawa. Arbono tletsa ngolo. Kena kamane osuri na polisa. Hene letse mrembula. Arbono raya. Ya motlola ka mane tebo mokwena
4: re ya motseba ha le bo mbono tebo mokwena ke sepapadini ka nnete se bang se kgona go setle se hlabedi ntla mme re sa bua ka tebo mokwena jwalo o tla papadini yena tsena le hore o na di dintla e sala papala papadi ya professional le papadi ya bolo ya professional o na di dintla tse mashume a mane a metso e robong ka ofela e bang a ka hlabana tla ka jeno e tla be le ntla ya bolo ya mashume a mahlano mme ha o sheba di dintla tseno tse mashume a mane a metso e robong tse bang o sa di hlabile tse mashume a bidi a metso mmedi o di hlabile shopeng sa haisa mamelo sa ndausa mme tse le shume le bileng o di hlabile shopeng sa super sport mme mona a shopeng sa bafana bafana tebo mokwena o se a hlabile dintla tse le shume ka ofela
0: Ere kole bo he enesta. Ele tsa palona tsho ile phoso mane are butleng pele banna. Are butleng pele banna le skola ba parisa banna bana ba kini hanti. Are butleng pele le skola ba parisa la ba parisa muriba hanti. Are bona ba itlo sa kamane muriba. Ana ba petse kamane le kiyeta. Are bona kiyeta khutala ma tonga stiba tsane sila. Are bona tsetsa sila. Ntse le nele se kone letso. U fumana kamana sai tuwa. Are bona captain fantastic captain my captain. Are butla pele. Are professor ntute ke tshwane lwana. Ba enga ntse ba yamola kena kamane tsang sa ithuwa are bona tse tsang sa ithuwa ntse go tla mathunga sa ithuwa ntse le neletse go neletse fumara ka bana moriba are bona moriba ntse le neletse go neletse gini are jikele sa mtabane go tla mathunga sa ithu are bona tse tsang sa ithu ntse ba ka ka mane gini e pa hana ka mane monna ya ya sitone emba ba nkile ka mane gini are bona tlhakore la ka le tsadi mo gini ya ngile bile tsenga are bona tse tsa le bona ke ra ka mane monna koruma are bona tse tsa koruma re tsa motho ke ra ka mane balte are bona balte are bona bolo go balde ya motlola asebetsa kamane mike mamosha sebelebele yo lebilo asebetsa kamane mike mamosha sebelebele yo lebilo ha o pula he wa pala stopa sane he sa Orlando Pirates ha pala stopa sane sa Orlando Pirates e ka ba huku ya boberi ya se tlapa sakini e ka ba huku ya boberi ya se tlapa sakini e tsa tsungena e mashuma mabedi karlonga ya pele ya papari Enzele North Africa Borough Enzele North Kamani Gini Harbona Hau Pinyana Luhugu Hivuwal Mwana Kamani Mule Tafala Harbute Mpile Banda Harbute Mpile Banda Ema Miemo Ema Njolo Kali Swane Tsuri Lieme Aramani Mule Tafala Mule Tafala Haya Oropesa Mule Telele Kanade Tinwa Hana Kamani Ronza Ki Williams Harbona Temane Puka Haya Kamani Arle Wile Mufukenga Enza Mule Telele Empire Masula Habayomani, Africa Burona Batile, Chapel Maseko, Fabisa Masoka Mane Chapel Maseko, Areharum Poetu, Katileba Buanka and Abona Bolonga, Kutakamana Kamani Gini, Rikina Kamani Assisa, Arbona Tetan Sisa, Baram Balavana, Habata Kamanakwana Gini, Kerakamana Koruma, Arbona Tetanabona, and Elzagamana Saitu, Saitun Sabono, Sakura Lelunamo by Babiletenga, Babata Babiza, Harbon and Penyan Bala, and Sabana Kamani Gini, Kerakamana Sila, Arbona Tetan Sila, Sakura Lel.
4: Balde uto tsarisa bafana botata mme ho bonala hore ka mogelo se dilebele ha gone re atla sebetsane le balde ka tsela e wa lokelang hore a ka etse ka yona mme di bolotse eno tse kotsi sentse dikoropetswa di hlaka le pheo le letsiadi mona mo gini le bisanteng ka mona ka borwa bo dilebele
0: ere go le bo he NS de makaya etse tsatsi lena ke tsa male entse le noto Africa borwa entse le noto ka mana gini etse tsengena mashuma bebedi ena o na le motsole monga arlo nya pele ya papadi ha re bona ke bona he ba fana bana mane mpe nya la bana ke ka mane ya ya sithole ha re bona tsama tunga ya ya go tla mara ho oletu ha re bona tsetsa oletu ntsa iketlile ntsa iketlile ka mane oletu ba batla ha re bona mpe nya la bana ke ka mane o swina police hene le tsamo fukega ha re bona tsetsa mo fukega hene le so swina police ha re bona tsetsa o police ha re bona a police ha re bona police ra ya ka mane ya motho la police He amotso la police ntsele no to Africa borwa ntsele no to ka mane gini ntsele no to Africa borwa ntsele no to ka mane gini ga sabela ntse bona ka mane ba betse le Keita Abubakar Kobele ntsele mo tunga Keita Abubakar Kobele ha ba sheba ndi na ka mane Keita re ba nna ka nete ke batla wena ka mane Baldi ha re bona ntsa bona tla kore nlane le letona ha e kona ya batlona etsola ka ntle gini Ya ba kona tsela ka tlekini ona ba tle ka mane Gurasia sa hu ya tabia. Ona ba tle ka mane Giasia. Girasia sa hu ya dali. Enga ka mane Afrika Borwa. E khutla ka mane ka mane Ikemokonga. Har bona bana ka mane ya ya setone. Har bona tletsa nya ya le bono. Khutla motho nga Ikemma. Ba ntsa ka mane Ikemma bona ka mane o le tumakanya. Har bona tletsa ngolo itho. Entele nele tsokoneletse. Ene le tsamo rembona. Har bona mpenya ba la. Kera ka mane ya ya setone. Kamana Oswina Polisa, Arbona Tetan Apollo Leven, Kerakamana Oswina, Helen Tekaman Ikemokonga, Arbona Tetan Ikemokonga, Sakuri Lelturamo by Ambalibletenga, Ensabola Kamanea, Eten Kamani Yaya Stone, Bonakamana Revlum Fukinga, Arbona Tetan Revlum Fukinga, Karade to Nukoropes, Abona Yavasula Africa Bura, Kutakamana Kamane, Kalamanako, Roma Muriba, Arbona Unanakamane, Abalte, Arbona Tetan Balde, Sakuri Lelturamo by Ambalibletenga, Abalte, Abalte, Basaman Kilabahuta Samarawa, Helen Zagaman Asina, Arbona. Sansila, Arsila Madele, Barbuta Pelabalde, Solacantia Basula. Solacante, Cavania Basula, but have you taken a Kalakuna, Cabono Guinea? But taken a Kalakamane, Gurasi, Aseho, Yatari. Maybe the wife of Lacavane, Gurasi, Sahu Yatalia, Esther Lamunacavane, Asila, Seku, Umar, Harbana wetse botho ngena ka mana sila empa ba mdikadikile ba monkela yona ha bonolo go tekana ka mana tshapela morena are bona tletsa tshapela morena are morena ke ratse opinela are bona empeng ya bana tshapela masepo are bona ke ra ka mana tebo mpwena ba re mbalbala le tsa ka mana fumana oswina police are bona tletsa oswina bona ka mana oprim diva hlakurele le tsana mo ba empeli bile tenga are bona tletsa oprim diva ba ba batla lena oprim diva enka ka mana ya ene le sarile le mfukenga ya ya sethole are bona empeng ya bana hlakurele le tona ga re tsaka mana ya tshapela masepo are morena ke ratse opinela are bona tshapela masepo are bona tshapela maseko we rekisa botho sala batho ba re phoso se sali ya re phoso wena monna ka bona sali ya entsela no South Africa bo ra entsela no to ka mani kini e fitela ho Ernest Makanya
4: ho bona la hore tshapela maseko ha nyana nyane o ntse a kena papadinye mme ke nahana hore le baka baka ke hore mong a ripitse mosimane o itse a ka gwetsha nyare ho bana di bolo tse ba palolwa mane pele ke di bolo tse ba nga di nkoma o tonga ha ya bonolo empa ge tollena ho bona la a fumane boitshepo
0: ko le bo he Ernest Makanya re be ile kannete e taba afrikik ya afrika borwa ara wa kena ka bane oprimudiba are risa wena oprimudiba ya ba palang he so pasane sa mamelo di santa o sa bare ka bu yelo masanda wana e har bone he oprimudiba mo letsa phala go bona he bilo letsa phala mo letsa phala haba khale makamane mele tsa phala ka mona opri mudiba e phamisa le tsole na opri anete ba mokatile re lebole mo fukeng haba batla ha ka ba phunywa are bona go re petsa boletele le ka rare e tine ba tshola ka bana kini empa ntse le motho ga bana ka mane afrika borwa mele tsa phala re phoso afrika borwa a u ka ba ipila etsa le ba rati le ba latedi ba ipila etsa ba re jwa mo tsa phala re nna ke na le matla ka ba ka opola mane mela u nya bolo mo tsa phala o na le matla e o bone tlo letsa phala o na le matla ha re bona ba kala hantle mo romane gini ke ra ka mane ko roma ha re bona ba ntsa ka mane ba ba petsele keita abubakar ha re bona ke ra ka mane ka mogelo sebelebele iyo le bilo a 1632 a tembisa a ka mane tembisa ka mogelo sebelebele ha re bona ke ra ka mane oletu makanya ba ba parale tebo mkwena khutse setsa mothonga oletu makanya ha re bona tletsa oletu ha ba batla ka mane oletu wa denga ka mane neletsa oprim diva a re chikeleza mtamame a re wawa ba neletsa ka mane oletu ha re bona oletu ntse ba parale oprim diva a re bona tletsa oprim diva ba re ba le bala ke ra ka mane tebo mkwena bona ka mane ya ya sthole a re bona tletsa nya ya a re monna nka tumela khutela mothonga ikem okonga a re bona tletsa ikem okonga ba neletsa ntote tsa mkwena mane ba re bala hantsa ka bana tebza hlakure le le tsadi bo ba yamba le biletenga bene le tsaka mane oletu oletu bana ka mane oswina police ar bona tletsa a police ba re apollo 11 ar bona tletsa a police he ba petselo prim diva o prim diva bona mo fukenga ar bona mo fukenga ra 18 go le kotsi afrika borwa ya ba tlola etsola ka ntle he ba tlola ba re ha ebe go le tsa ke na khala ke lona ka bona afrika borwa ha se bile ba ya khetsi wetse ba tonga tebo mkwena are bona gore petsa boletele le ka rare 18 o ba tla tebo mo ba tla ka mane re lebile mo fukeng ya ba tlola ya ba tlola ka mane tshapelo maseko entsene no to afrika bo ra entsene no to ikini e metso zingena mashoma ma bede na le metso supilenga karolo nyena ya pele ya papadi ha ba sheba ka mane sitiba tibane asila somaila sowadi rene le tsa monna ka mane saidua arbona saidu wa ntsale na wina le tsaka mane kiyata abubakar arbona tsaka mane kiyata abubakar wa e batale na wa e bitsa re bana lo kae monna sala fatse mletsa phala re phoso wena ka mono ike mokonga are phoso wena ike mokonga are thotso di etsa ike mo thotso di etsa ke dadi thusa ke se ba mpile ba motse ba re kwana ke di kwana bare are thotso di etsa wena ike ma are butepe har bona ba kala hantle mane wena le tsa monna ka mane abubakar har bona abubakar ba petse ka mane le ko roma e ko roma har bona penyal bala ntse ba iketlile ka mane gini ba ntse ka mane wena le tsa muriba har bona muriba wena le tsa ka mane baldi har bona baldi la ba tle ka mane sali har bona tle tsa sali le bona ar jikele sam tsana ba ka mane baldi har bona tle tsa baldi balding baldonga har bona balding baldonga har bona balding baldonga o khutela mara ka mane balding baldonga le ba bona siba tswana ka mane sali ya dukore betsa bona ka mane sali kwela motunga ya ya stone ari bute pele ari bona kira ka mane tebo mkwena ha ikho pela motunga ha ikho mane tebo sabile tsola ka ntle ara be bude tsekena khona kulo na ka mono afrika borwa entsele no to afrika borwa entsele no to ka mane gini entsele no to afrika borwa entsele no to ka mane gini harbana kena kamane kam khalos filibina yan sambolo kamana fumana oletu melo tute tsane bolo ya basheba ha finyana le Rowan Williams pele tsa kamane ikemo konga harbana tsa ikemo konga ba basheba lena wa babatla wa babitsa ari lo kae banna kirbone pele tsa kamane iya stone ari kuta pele e kore pesa boletelela bona kamane oprimu diva ari bona ya batlola kamane ya etsela kantle bana be boletsa kena khala kilona ka Africa bora se bele ba ya khetsa ba bana kamane tebo mkwena ari bona tebsa fumana kamane oswina police ari bona apollo 11 ari bona tsa apollo 11 kira kaman a police ba re kuta pele ba re bitsa ma police kira kaman mo fukega o koropetsa bolo kana le tsino o sina police ya ba tsola Afrika borwa
4: monyetla wa tlhopa sa Afrika borwa hape o sina police kiena o etsa boiteko empa bana ba gini ba ile ba khona hore ba tle ba tsireletse hore ntweno e tlotelle e bile huku
0: e tla ba huku ya bobedi ya Afrika borwa huku ya bobedi ya Afrika borwa sabele tsitse ka pota go ka mana oprim diva e la petsela mo rembola ka radiating ha re bone ka radiating mo le go
7: bure bure bure kupa bure bure bure he bure bure bure
0: wa ne Afrika borwa me tso tsinga ba shuma mararo na tso ka mane kini bona e ba ka kata tsa ba ka mane ike bo konga ha ro re me re bi ke re bure
7: Hure, hure,
0: ye,
7: hure,
0: hure, hure. Are you putting la? Who are you naming?
4: Morame Africa Borwa in the Kokota Jologa de Salusito, Bidel Mingeta, Emma, Rapele Basava, and China, Manava Africa Borwa, Ne Ime Okore, Unale Hautiana, Holo, and Ratoric Papanis, Lele, Neonaga, the 18 in Havolo, any corrupts of Miratori Papanis, Palamarao, Hanaka, and corrupts of Kibapanis, about what to China, making one in El Kong, Ufana Tabela, Chapasena, Africa Borwa, Elkin and Amore, Diabusoka Holo, Oman Africa Borwa, in a shock and China. Africa Borwa ke na no tsho na jalo ya pele e tla bapala ka bo lukului bona ba haisale ntle le khatello ya letho
0: ya duma Orlando Amstel Arena ya duma ka nete ya duma ba ro re mmeri bi ke re hure hure hure wa ne bong hari pito ya bo bona ari yes ari yes anete ntla ke re metsotseng ba shoma mararo e kana ka bona kamani ikem okonga har bona ba tsamane mo rao se tiba tiba na sabana kamani kini kana kamani sila somaila har bona tsetsa bona penya la bala kuda bona kamani Afrika Borwa har bona ba kamani kini e ba bona tsapala ro po sona na kamani kini har bona wala na kamani rene bu le mo fanyeng ar e ya poe ki alona are ya mshimane ki alona har bona ka kamani kana oprimu diva mpenya la bala kana kamani tebo mo kwena ar bona tsetsa tsetsa ar bona mo rembola Apollo 11, bona kamane ya yasona penya bala bena tsaka bona tsapana maseko ari bona tsaka tsapana maseko karade 18 Afrika Borwa karade 18 Afrika Borwa tsapana maseko bona kamane re lebele mpukenga re ke sa moto sala pa tsimle tsa pala re po so gini
4: monyeta hape wa tsapa tsena sa Afrika Borwa hantlanye kantlanye la tsela e huri 18 tsa tsapa tsena sa gini bolo ena e batla se bapadi sena teboho mkwe
0: haitile tsaka mane bo balte awale mole da pala ka mane mo balde har bona kwa he mo ngari pito visana di williams ar no williams ka mutsiba kire he ka sofa mo ngari pito no williams my ball listen to me when they come this side try to ai ke ga mo ngari pito na jwa la ksa uta re ki bua so so ara ke re ha ba tla tsena wena mo le buhenga ane ke o re a ye kwa na har bona he ba ya tsoma ante nyana huri 18 e tsoma mane ka tsena na ho di 18 ke na monna ka mane opri wa habudi ba teng ha o finyana le na re le bula mo fukeng ga teng ha o finyana le na tebo mo kwe ane te ya duma Orlando Amstel Arena re ke ka ke tshwara ha ke na wana mo ke lente ha ke no wana mo ke lente wa ri la hanga wa bona ke matsa har bona he opri mo diva o sa bana le sitiba tiba tiba ne Sali Somaila Sowadi Arbone Barimbobo Mbobo Buleka Karatil Balateri Africa Borwa Arbone Prumdiva Arbone Sali
4: ona e batla o primodiba millionaire re a tseba hore dibolong tse jwalo tse maemong a jwalo bonnete fela hangata ona le o di hlaba ine le monyetla pa sa pasa Afrika borwa mme jwalo ka ke tlalo sitse Afrika borwa ba pala ka bolukului mme e ba pala ntle le khatello
0: re go le bo he Ernest Makaya e khutla jwalo ntse le wa Afrika borwa ntse le no to ka manikini metso tsingena mashoma rado ina le metso mine arlo nyena ya pele ya papari Eletsa pala re butlempile. Are butlempile banna. Are theola lebelo. Are butlempile theola lebelo. Henka kamane agini winelitsa kamane muriba. Harbona kena kamane sabilenkile kamane kita Abubakar. Ekoropetsa boletelene. Harbona wahana kamane ikemokonga. Ikumana kamane tabana maseko. Yabana kamane tebo mukwena. Emba bahana kamane Afrika burwa. Ensaba seka seka. Harbona winkile kamane bonna oprimuriba. Harbona oprimuriba. Mpenya bala kumana kamane Ikram Reinasa. Africa, aba botsa re ka nete bana ne lo ke tselieto ar bu tempile e tla ka bona o ye ka tla ar bona ra wa lo kore petsa bolete le ka re tsine e ba bana ar bona re le bule mo fukeng ya motlola e ya motlola ka bana re le bule mo fukeng a e wela ma otlo nga bana ka bana a sisa saidoba ar bona bana ka bana balde ar bona balde wa hala ka bana ka motlola sibele bele e bana ka bana re le bule mo fukeng a ya bona le ntona bana ka bana sabele tile te bokena yana ka bana ya yastone mpenya bana Arbona ya stone, eba ba mudi karikile. Ai khwepe khwepe na moto na hai bona mane. Ana ro batla ka mane mo na balde pa ya batlola ka mane kini. Ara be bole tsaka na khara kluna ka mo Afrika bura. Hai ya khara ka mane ka khoro sile bina. Ko bona ka mane ike mokonga. Hai kala ntse ka mo ra mane Afrika bura. Kera ka mane ole tuwa. Ha ba batla. Hai ka mane wa ntsa tsakure le tsiaria. Bene le tsa oprimudiba. Arbona oprimudiba. Ko bona ka mane Ikram Reinasa. Ari chikele samtrana. Ko bona ka mane yana oprimudiba. Arbona tsa bolo ya khatsa ka raditina e baba hana kamane akini hana kamane kini uta kamana kamane moriba e baba hana Afrika bora arbona benya bala kira kamane tebo kwena rele bula mo fukeka arbuta bene bene uta kamane bosu na polisa o bona kamane chapelo basepo arbona ya batola Afrika bora kota ko loka thuko eni
4: ya mosola chapelo maseko ka lo tshole le tona re a tsiba gore ke sepapadi se ra hang ka lo tsho la le tlaele empa ke tlo le na ulikile ho ra ha ka lo tshole le tona empa he ke bone o bolo e fitile hanya ne fela ka hudima mekwana
0: re ko le bo he Ernest Makanya karolo nyana ya pele ya papadi ntse wa Afrika bora ntse le noto kini ne tsa tsinga mashoma mararo na le metsi supilenga harbona banka kamane ke na bona sisa sa tuba Enga karisho tsebe khamela karisho kira kamane tsapana maseko bata kamane phuki mphukonga vela motho nga rilebile mo phukenga ari bona tletsa phuka vela letsa kamane osina police ari bona kara 18 reki sa motho osina vela letsa rilebile mo phukenga vela letsa prim diva o bona kamane tebo mkwena ari bona tletsa tletsa ra tletsa sereta tiba tiba ni sila so my love what
4: mona marahete tebo mkwena ka mora hore batla mo fetse baka sa hore a tla rahe a le boemong bona bono Afrika borwa bona mme e bapala ka makgethe ana a haisa
0: e go tsa solo penya le bala kena kamane tebo mkwena e bona kamane o le tuma kanye ara bona tsetsa o le tu bana kamane tebo mkwena ara bona penya le bala go repetsa bo le tirelo go bona kamane o swina police ya go tla mane ho ikem okonga ara bona tsetsa okonga ari chikele sa tsamane go tla mo romane ho rowene ke Williams go tla rowene Williams harbona go repetsa bolo ka mane rowene ya batlola ra batla ka mane oprim diva e bile o phamisa batso a re lentshwere le banna a re lenkile le batso metsinga harbona go tla ka mane kini harbona ba khutla morao ga ba pala ka mane le captain fantastic side two harbona tsetsa side two ara buta pile kana ka mane koroma harbona tsela ndele tso ko neletse Abubakar harbona Abubakar ga ba pala ka mane le monna sisa harbona tsetsa sisa Enka mane ba harim balbala venele tsaka mane koroma arbona tsetsa koroma le bona baba ba tlalela venele tsaka mane Abubakar arbona Abubakar arbana lokae baba ba tsaka mane le koroma arbona tsetsa ga ebe tsama thunga na monna ka mane venele na Abubakar Meneletsa yena hape khotla motonga khuruma mpenya la balance ba iketlile ka bane Guinea. Kera captain fantastic side 2 arbona sebile wetsa motonga hai ka bane Abubakar arbona Abubakar e ba fana le mona ka bane Koroma entele neletse koneletse lantsa ka bane aurora ke sa motho empa ba monkela yona ba khopela pele motonga hai khotla ona ka bane Afrika Borwa re le buile mo fukenga tla gore le letona o koropetsa bolo bona ka mane Khram Reinas empa ba hana ka mane captain fantastic empa ba tsen ka mane Afrika Borwa re itse ba ka se rete ba re buita pele re le buile mo fukenga tebo mo kwena ar bona tebsa bona oprim diva ar bona tetsa opri koropetsa bolo tele ka rada e tsini ya ba tola Afrika Borwa ar bona khutla ka mane kini balde e tsola ka ntle ba re haibe bolo tla kena e khano ke lona ka mone o kini Entele wane Afrika Borwa entele no to Guinea re ka ba bore santse tso tse kantle ene ke ne letse mo mamedi hore di tlhopatse sendi tshunyelle ritse dona heho pa moja Afcon 2027 ki Uganda ki Kenya ki Tanzania ki tsona he di tlhopa tse tla hosting he Afcon se le bonga sa 2027 e ke tsona he tlhopa tseno ya ha o di bona di bapala mona tse a di ipapala fela jenantse tse ba bapala fela bona ba otlolola maoto a buti NST
4: go fela o le jalo ngwana mme ba otlolola maoto mme ba sentse ba itukisa bonnete obane go keke o ba le dipapadi tse ngata tsatsatsatsa tse re ka re mohlomong ketse o bapalwang fela gore batla ba itukisa dipapadi tseno tsa Afcon ke ka go ba ileng ba kopa go ba karolo ya ditlhopha tse tlang go phunyeletsa ke ka go re itseng mane go group D re tla bona ditlhopha tse pedi tse tsamayang le yona Kenya re tla bona setlhopha seno se ya dipapading tseno tsa Afcon o se motlhalositse gore e tla bapalwa ka mane ka Uganda Tanzania ga mmogo le Kenya
0: re ko leboge NS leletsa pala o bagaleba ka mane Guinea a re butle pele a re butle pele mosherola meqathatso ya gago gobane nqalo o tsamayang go yona ya halalela a re rola meqathatso monna gagane ka nnete nqalo o tsamayang go yona ya halalela ga re bone kena ka mane Ronzaki Williams re ba petse ka mane le oletu kgotsetsa mathong a Ronza ga re bone tse ba iketlile ka mane Afrika Borwa moramane Ronza kore petsa boletelele ga re bone penyale ba lobatla ka mane Ikram Reinasa ga re bone kena ka mane Opri Modiba o bona ka mane Oswena Police ba mo tshwara le heta re butle pele letsa phala ebile o kgotsetsa re butle pele a se ka thoma ka le heta a se ke wa qala ka le heta ga re bone hete bo Mokwena he ba pala le ya Stone e kore petsa boletelele ba tlhaka mane Mike Mamosha a di bone se bilebile yo lebile yo bole go di rona na we Afrika ha e bona bole tsa phala re butle pele
4: se bilebile una lokela o sebedisa monyetla ono empa ke a utlwisisa ka lebaka la go bane o na be we rebele a holo ke se bapadi sena sa Guinness ya parang nomoro ya boraro ke bua ka Abubakar Keita
0: re go lebo he Ernest kala hantle mane ke Abubakar ha re bona ba ba shabale na go repetsa bolo ka mane Abubakar empote ka mane ke Mokonga le tsa phala re butle pele ka mone kini ba phamisa matsoho ba bua le tata matsholo ba re ka nnete ntate di ba uwele hle ha re bona ba ka Afrika Borwa ene tsa ka mane Opri Modiba ha re bona Opri Modiba bona ka mane Oswena Police a re bona Apollo ya ba hlona tsola ka ntle ba re be bona tsaka na khona ke lona ka mone Afrika Borwa ha ke na ba ya khala ka mane Opri Modiba ya se bile ba khetse bolo hine le tse ka mane ya se thola mpe nyala bala ba se ba ketla Afrika Borwa ntse le one Afrika Borwa ntse le noto ka mane kini etse tsenye masuma mane na le metso mebedi ha re lo nyana pila papa ha re bona ke na ka mane ya se thola ha re butle pele bana ha re bona se bile bile bona ka mane tshapana maseko ha re bona tshapana maseko ha re bona tshapana maseko ha u finyana le 18 tshapana maseko ka ra 18 re le mfukenga

0: Ditebatse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela mogatlhelo kwa o qetela wa dipapadi.
1: Mabedi re ke utlwe rena ebe re ke ra fumana ntate Pitso Mosimane na. Re ke utlwe mona ntho ya ka ntho tsa ka di ahana ka mo, ntho tsa ka di ahana. Ne ke hlile ke batla gore ke utlwe rena ke ka mo utlwa na. Empa ne ke batla mokwetlisi Pitso Mosimane.
2: A kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le laboraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mo na Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Habeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mararo e le laboraro bekeng re tlabe re le moo.
3: Yeah, how to shop.

internet sa mahamonate ka mogelo sibilibili e ke ena ile ngagethwa o gethuwe ele se ba padise ba petseng hantle pa padinya Afrika borwa le akini e ha grade ha batho ba re jolo ka o gethuwe jolo ka se ba padi a ga motho a re jolo ka a ke ba tle jolo ka itse o gethuwe le se ba padise ipa botseng ka makhabane papading e seng jolo ka Saliteng diengwane mabedi sala ka go tsohle modimo ke eno dia ka ha mahlatsi dia ka bohlale o tla bateng heka ka pa ho me rete to ho ra ke botselela tsebeletsona ke mantlale se dia FM ho SABC di tabaza ho ra ya botselela di bolaki di engwane mo 8

ratileng e mo ratileng wa ka mana ka KZN yana ile ho metric dance ya selmo sena sa 2026 a ikaparetse ka tsela e batlang e ikgethile papisong le ba bang shabile meaparo ya botšhaba KZN bodurban na bopeter borisbeck ke a tseba bo memetse ba theile tsebe Richards Bay ke na le wena ke re lena lenaneo ke le monnati mme ke itse ka jeno lena go monnati a kere ba tlaile go etse dibakeng a tse ngata potelo Aforika Borwa banna we ba re pula ke matlhopho a senya empa nnete sebele ga e kana ka tsela e nepagetseng re ka nyakalla re ka thaba re ka tsowa molota ke a otiisetsa bona motemo tla bona morwatsi wa tshebeletso wa lesedi gobane nnete sebele lefatshe le batla pula ka nne empas ka tla se ba matlhopokana mabakeng matlhopho a seng ga e se ka ba matlhopho a seng mo leng teng ke mo ke leng teng a bona morwatsi wa tshebeletso wa lesedi nna ke letlhonolo la gago la gatsholo la botlhe ke kakapa o ne o le kae dilemongwe tseno o tsa bo di-80s a na o ne o le kae dilemongwe tsa bo di-90s o ne o le kae mo leng teng ke mo ke leng teng kakapa radiong.

0: eo re fumanang nalane ka yona e re fumanang diketsala ka yona o ne morewatho wa tshebeletso wa lesedi a thabola lesedi a thobetsa lesedi le o tsosa lota letswa pele le a gotetsa nnete aibo e daone tsena wena morewatho wa tshebeletso wa lesedi ke re ke a ikoba
1: tsebiso ya botlhokwa o bafani botlhe ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa sira thibelo ya dikopo tsa tumelelo ya dithupelo tse kgetheileng le dithupelo tse ikgethang tse amogetsweng e tlositswe go tloga ka la 16 Lwetse 2026 bafani ba thupelo ba tshwanelegang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya bogolo ba tumelelo bakeng sa thupelo tse amogetsweng dikopo di shejwa go latela ditlhoko tsa sira tlhatlhobo le tumelelo bakeng sa dipotso ikopanye le sira training and accreditation ho industry.training@sira.co.za.
0: Mucha mucha jole ki papalla bao ile ngore nete sebele ba marato ngo hona jole tena kiri yapi yapi yapi yapi yapi yapi kiri mahlono lo kiano katle ho so se di tsole pele ntle le mathata tabelang bo pele aba tanda yo morning tena ki mo kelen tena wana moro atu sebele tswala seri ga di pompa ga di pompa ga di pompa wana mongo wa sebe ha wo fela Analikai, Radio, Ibir Radio.

Moche moche wana maro wachwa sebe netswa na seri. Ajwane kile ka chokare mona buwa kan namo. Kole jinka yo jole jinka ma ikutwa na Jesu o jimu letha. Ai. Me o hapele ma ikutwa pele kutwa lentsola kaka. Are ke tsama le yena man. Yena wa hlalosa lona.

0: motho wa number 1 to tsebele tso ya le sari yena ke se tlolo sa bo ha sa basia le tlono tsholo radio nya hao ya dula e wota mo le ntenga ke mo ke le ntenga wa number 1 to tsebele tso ya le sari he tse ga ntshwana re ke re bua pela go utlwa jung ga di ho botsa o kai di ho botsa ba mang 0860003084 ke mo ke le ntenga wa number 1 to tsebele tso ya le sari ere ke go be ke a khutla
1: na o tla hapa lebelo ke spinner sonke jackpot race e kgethehileng ya holofets o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng labotlhano le leng le moqobelo o mong le o mong ga o tsomana le matlotlo a a patiweng e ba o spinela go gapa ga gologolo betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa

ha hona motswadi ya sa batlong ba motlotlo ka ngwana hae. Ka nnete nnete ha ke le motswadi ke batla ba motlotlo motlotlo ke ikotle sefuba ka ngwanaka ke re ke ngwanaka yeno ya di hulang a pele ha se ke rapotang batswadi ba rona tle batla bua le ba batjha bana ha se ke rapotang batswadi tle banna wa tseba ba photsa motswadi wa hao o tla mo hopola le siyo fan ke a o bolella o tla hopola lentso la ya le siyo o llakatse oreng abale mona abualwe. Why, Monatama? A chandes?

0: tsa Lesotho bononyana ya mbitsa e mo tsama mabitsa Lesotho mara ba fiteng peka riba motimposo ba re ka cha ke na lona ke re maseru le lona ke na le lona ke re hey ba se di ba batle di jotsela chaba se tle chaba sa morena mo tshweswe chaba sa o tsotho chaba sa o baba tswa na ke le hlona lo tsholo radio ke hao ere keng ke mamedi ke no malenteng ha mo nge ha mo nge mamedi ke mamedi khotso mo yo le se di khotso le kae
1: ka
0: re teng ngwane so
1: yo go tsoa mmate
0: ngwana mme I'm going to go to the radio. Mami di kilo malin ting haru mutori. Mami di khoto. Mami di khoto. Muto ba tu.
2: Kesme wa lu mantoro ntoro. Kamu na ka Kendall Power Station. Ai ka kapa ma next site ba tabli kete wa. Se ble ki ya ni kete ntoro ntoro na na yol.
0: Aye man dad. Aye man dad.
2: Tika ba tana kamu na ka kapa. Di nkopa ni aso kamu na nkopa ni aso kati ka kapa. Sbo
0: I am, man, dad.
2: No, not now. I can't go to the man.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Se go selekang ngane. Ya ke na go ya sosoki. Ha o se na go re ga re mutinyane nete. E le ga re mutinyane. A e fambile nete.

Obile mo nati nati nati nati nati nati nati nati. Kobalo ena tsinga lena la kacheno. Bona mo loati wa tsebeletso ya lesedi. Ne ke dura tsendaki. Mo Afrika. Ke bua ka mso ke ka tsena re hey ka kapa. Ako e kwatshele radio ena. Ala go e pshatla ke mpas. Hey so so kine. Ke na tala tala ka nna mo nati nati nati nati. La the party time au kinyi na kunga tsame nati na kunga tsadi party ayetsa ore o hlo o ya uli pole mo nati akire ya ki tele bitso lana na sosoki hansa tala o fitla ke ro a tsebe here jonko nyana ntse re fitla mo hansa fitla sosoki ha fitla ya kwana ka u pela ya ba tsere mita sosoki baby nya sosoki tika mo le bitso le tlileng a ka teng La Sosoki. Ya ona re bitsa bonta de ga ga pa re fitla mo. Ha fitla mo na re bitsa bonta de ga. Ke a a. Na ska ba mpitsa nta de ga ga. A go mpitse ka. Kaka. Pitsa mo na tife. Ya, ke na tsama no na tsono. Kana no le mo nati nati nati nati nati. La de party time. Sosoki, Lady Sosoki. Lady Soski A party time na gotami nad Kina gotari katara kiri Kina gotami chiko kiri A Gauteng kina loe na kia leboha A Northwest Rustenburg A Tlaxdorp Okni Mahike Kina wila holo Kimberley Northern Cape Blachtenburg Kina wila holo Kamona akabo First State Botswana Habedi Obu Sabelo

Batli kile bula holo. Ebara mama ni mama nati. Mananong amanga tala tela atebele tole seri. Nagitipi. Yeye tanga mudumo moholo. Mudumo watsipi asimpala. Kikakapa. Negidule tiyem zwake. Kachela. Yebo tumratuwa. Begye tango tabaluwa inakiri. Ukopana li nata bektama li kutala. Tatinga la usani. Obapala uhadi ausienwa. Eleng seletswa sa Afrika sa continent ena sa botshaba e bile hape ba bala le a bowl o tla botlwa ho sasa nna ke le hlonolo la hao la hatsolo la dora

All right. Mala swahla. I'm church. Abaga bakwete. Atsebele tsike ratwang a ya lesedi. Amezo tsike le shume re furaletse hora a ya bobong. Aba di motla di melahle hotle mo mo tsengwe hona teng. La ka le bitso ke dikele di magasene ke motengwa ha mo le teke motho a mba di fela na kwena ya tselang ku ya be hemo ke keng fole. Eso ga ba go di batla se tsaka bana na me tsenyana. Hashtag party time. E ke le bila hona ga itse ya ka tsela bo ha le tlhono le tsholo. Ma bi dikena na go tso metse se maratswa na se tulo bo simba ka seno tlo re nyane ya boselela. O fitela o reng ya bobong. Ne lo la merethetho ke ya le bo ha hle le tlhono le tsholo ke ya le bo ha ga itse ya ka. E bo le bo sibo botle ho ya pele. Ma bi ena na go ya dumela ha re ke re ya jare ka beta na maqhubu. Re le bo re nyere shumele metse emedi. Hello, hi. How le jwalo ho tswa lo man ana thoko ba yetswa ke mafela peke ho pitisela ho mona dika mona le ka mona mo go tswa ka ho mona timan abulela metswa le hao le yona bulela ya yona metswa le hore ha o le jwalo ho jwalo

Dumelang. A buka buka dumela hle. Hashtag party time. Tsama le se kira tonga le sedi. A dumelang. A dumelang ama Africa, a dumelang Africa borwa. A hole jalo ho jalo man. A dipsen mahong MJ Ntando ye mahlubi ba re ama Africa. Dumela. Ese ba metso se ke ma shuma ma ba dilo metso se pileng re fora letse ho ha ye bobong. Le ga le bitso ke dikele e di magazine a ho rata ka mbisa ladies oske. Dumela mkhosi wa ka. O le tseleng, o le mosebetsing, o le lapeng. Wa tsala ka bophelo ba ha o ke ba fela beke. A ho phetisela, ho na le ba ile mpiti king. Hoza la enga bo pele ba ha mo go swa. Eh, tsubile mo letsa ha X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Solski. Tsubile ka mo kwa wa WhatsApp nomoro ya 0797585066. Hoza la ka bo pele ba ha. Ke ma fola ve ke tshobe.

Awe bo simbona he ho hashtag grooves on wax re tena le khese dega re kena ka mona ka Pretoria re tena le 26 kena tla re sa di moletla sebetso tseng ma shuba magao ke mora hora ya le shume ho grooves on wax a tsho mo ha se ba jolo ka tloa ile ho tla matho songa kgwedi na yelwetse e sa le go bapalla motswa ko wa di DJ ba ile ba kopanya ndo sa bona ba se bedisa divine le fela ba o letse tla ka divine le fela so le kgwedi ena ka o fela ke a divine le tshomi 26 ke mo hlangana thohang ke mona ga Pretoria o tlorisa di mo letla sa go kopanya hlosana ka o fela gore mamela mogotsi metso singe ma shoma mara o ke mara ho ga ya le shome ho tla singe ha ma qhubunga tsebe le so ya le city ke se lokare ke ba fela beke wa phethesela ka mona le ka mona o ho etsa hala eng ka pele wa ha so la pele o tsubile meletsa wa ha di go ka hanontsa gona se fapaneng tsa X Facebook le Instagram at lesedi fm at lady soulski ha sala ka pele wa mo khotswa ka

0: Soso ke ha ntse go mametse go mametse le no mphiri ya go pisi ga mona e a le pure na nga mu aya e pura ya na pura ya na pura ya na aba ntse go mametse soso ke
1: soso ke ha ile radio ha mina o ka shini tena ga itse di aka wa mpulaya gore re iketlile re paqa mefatshe tshile ka tsebe le metswalle yaka re thabetse bafana bafana ha uwe mbana molaima leshwane ka mona ka orange bidi molaima leshwane.

0: Soski, Mososo, hey baby. Ba yo suru ka Kroonstad. Yo, wena ga ke ne ya beta ka ra Kroonstad. Sapo baby.
1: Mela Soski, dumela la gato like. Wa ska nqeta, o go baisa kae, o baisa go monyaka. So, sa bile ke thaba o bua na go etela le ke thaba go tonkisa paleng e tswelang e le monyaka.
2: Gaitsedi, gaitsedi, Soski, Soski. E jona ka ga phiretola gaitsedi ya motho, a ka se go dira go ditifatsa mo metse sa DFM, a fete ke tsetsa maisha menwana. Ke tsa maisha mantu, ke tsa maisha tlhogo. Bitso la ga pula ka monetse sharakana. E bitso la sa DFM nna ke thabile. Wa le go hora go tlola mmeli. A nyana a nyana ga itse dia motho. Tsena ga la phiretona ya ngwana wa batho. Thank you.
3: Party time! Lady Soski! Party time!

0: Mabotse ba metsotso ke masome a mabedi go furaletse gora ya lesome kgong ka se standard sum pele bona e tla ka maesa a tsama le Brandon Dlo kong ke la le call RSA a DJ so so re file sedi ti ba re umhlaye so tsweletseng ga tsengela tsela ha ga tlhona ratla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kgwedi ya Lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Gape lesedi FM le be teng. Hape mba matlo, ba kena matlo nga bona. Le sedi efema, le tla ba tenga, hobane le mengwe ke, Gauteng Department of Human Settlement, hakwe di hlola matsatsi a mashome a mararo, e le la boraro bekeng, re tla be re le moo.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao ke ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Ba ba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

ke mo rata ka nnete enwe ke sa motsebeng ena a buang a ke maho a DJ V ke the rose a change a stone a deep sand ba my late ra ke mo rata tle ke le bana ka se mo rate o mame se mo sa jwe ka mo khatshung ka tinga ka ke mo rata tle o ka se mo rate lwena ha o mame tse pina ena o tla ka mo a tlalosa ka mo wa mo ratang ka ting au hle he le nna ja mo rata ha ke tsebe go nna o rata mang fela motho yo wa mo rata a le nna ja mo rata ka nnete ha o ke a mo rata hle a ke mo rata le nna man a se batse ka rata ka le se mo di bule mo nate a ho le ho ba le wena ka no makhubung a khaso o tlo ho renga ya borobong o fitela mona mo re seng le teng ho baneng a iputlakile tjena na kwena ha ke na tifela ka mo ke na tifetseng ka teng mme ke ya tsebola rona tifetseng ka mo le nang le felang ka teng mme ke thabile ha holo ke ya le boha hle ha ho khitlomela ena tsebeletswa le sedi a tsola pele ho etsa jwalo we so na tifela ke mana ne o hlatlatela Ha ke se ka no tempontho wa selepo tlo go nya ke se bona mo semedi fela go nya ne mo bethe a ka tla go palena ho tla singe ha ha ga di bile tsekela ka nkela tsona ke la konkela TGT SA ya zama mo sema e se ntle ba re imvuselelo ka nkela gun flavor master KG e mo ba re ngi shutene ba sho ba re shutene le rona Kwaze kwam nanti obile mo nanti mogoso wa ka hle ai ke nya ka le tse busumbona obile lona ke tena hapena ko nyetlang ke motho wa molete ke motho wa madi falana ko yena a ya tshelangu a e behe mo kekeng yo fole it's good as nice kwaze kwam nanti dem tuda at a musical chef how does jwalo ho jwalo

0: 086-0003-084 ke nka ba o qetela a me ditesetse o kae o etsang me raro mesoso ka morago rra pele ke mokgatlhela wa o qetela diaroropanaponto wa selabolosedi fm. Mamedi teng kwa re mogaleng, dumela. Re teng le kae? Ke ba kae? Tsatsi le monata utlwa? Ke o taba, re nke motho teng kwa re le seri?
1: Ile morana ponto.
0: O jwa?
1: Ya, ke tsona malumesi.
0: Ke mang kae?
1: Tsona ne re seng Shabalala.
0: Nelson Shabalala ke bua le mangae o ho kae
1: o ka Nelson Shabalala ga bona no ga pidori ke tao ya mrola makwa pa ke tanda ne ya pumula no.
0: All right, ke le bona sa sile mona tankwa.
1: Thank you mrola bond.
0: Mame sele se di FM dumela.
2: Poto.
0: Ke mangae?
2: Wena tata motunyana ga mona ga pele go mo jane ja dilatla na se go tsiya tsile.
0: Real bo bona sa etsa tsile mona tau tlo.
2: Wena fela wa go lebe ya go ya mogwa jwa le chaile jwa.
0: Se chaile le netla cha o renyana bobedi. Mamedi, ka baka hopola a u sia bitswang ka gore ke Mmatsi ya Mthembu. A ngolletsa re ponto hle. Ntato wa ka ona thabile, a qala o kena na neng la ha o ho le CDF FM. A thabile. Ke mo radio hai. Ndumedise tse ntato wa o kwentse ke re wa bona kana ko nngwe. Ge le di buhudi gena le o gatwa ke ba mamedi haholo. Ene nne ibile motho ba sa bona. Ke mo tsepisitse ka re ke tlo tshakela ntate wa gago ka December banke ke lo dula le yena. Ke tlo tshakela ntate wa Mmatsi ya Mthembu. Ke ke lo dula le wena. Ha monate ke re qoqe. O ko ntsebe. Le gena le batho ba bangata ba re buang hampe. Mona batho ba iketsetsa diqeto ka bophelo ba rona ba sa tsebe rona. Motho lokile ha ka ka. Mametsela Sedi FM. Dumela hle.
3: Bango.
0: Ke manga.
3: Ke se ba wa le mona mosebetsi na etsa night chief.
0: Letsa sile mona tautlwa.
3: Bo Canal Power Station.
0: Ikela bo.
3: Ora.
0: Arange motho teng kwa. Letsa di.
3: Re ponto.
0: Ei tara.
3: O chapulo wa braya.
0: E chapura.
3: Ekse yo tsholi no nga go bisi ya mo.
0: Ei.
3: Ya ndi na dikile ja go dinda ndi le ka ntunga motho ko mamitsi ba ya ka.
0: Ndala mang.
3: Ya ke mo je mo mbra ya je mo wa tsiba na go dula ke le mo. Ei ke mo.
0: O ba ne o dula le mo.
3: Ya di watla ga tlunga mona ya ke ba gonto because le pula ntena go busy mona
0: ne ke batla go mme o kae
3: a no nda le mozolo go gonta ta
0: o mozolo re le botsa tsile mona ta utlwa
3: ke bonto
0: mame sele se di FM hallo
4: ya lo la o re la bo be di tsina nta te khali ya le bua ntate
0: mame sele se di FM go tsa ke le se di FM dumela 086-0003-084 motho teng go dumela.
5: Hey, Bonto.
0: Hey, Tara.
5: Hey,
0: I'm going to go to the house.
5: Ya go be di go be di di go ba la ba ba go ka la pipiki.
0: O tsena
5: ya.
0: E ke ga sa la ikela pipiki nya ba feta ka skofo go futhu.
5: A ba ba futhu pon to mo la pipiki ja ja monne.
0: Ya la ga. O wena ke bua le mangai.
5: Ke nda tlo ga to ma ga ga tswa e.
0: Ho kae? Bloemfontein phase 5.
5: Go ba ntse ke ya re tla ha re le ile se monna.
0: Tsa tsile mona ta utlwa.
5: Ya le bo mo ga se le ya se monna.
0: Ke uta ba ga la ba sa feta ka skofo a feta la fotsho. E sala ya pidiki. O etsa jwa tswa ke botlong. Ma ba tsile se dia fa bo di bela hle.
6: A bonjo.
0: A ke manga.
6: Ke pula ma ba le pastry blue fountain.
0: Eh.
6: Eh.
0: A go njwetse mona ana face trip e pela kae e pela bolimo e pela kae
6: pela face 7 al ka tau fika mo creek
0: face 7 e pela bo phumolongwa
6: e ke
0: o dula pela bo phumolong
6: ke dula mona pela face 7 ha ke lo ka fika phumolo
0: wena o hukae hona ba le tshe go lapeng ka pa mosebetsi O na le mang?
6: Ke na le Antsola.
0: All right, it's a zile mona ta utlwa.
6: Ba ba tonto.
0: Ke o taba ke nka o qetela le seri? Dume. A go utlo ho ha. Eya, a go utlo ga neta, ke utlo mamedikwa. A go utlo. Awa skisi man, aga mutlu mamedi jwale re tlo bala bothata ba re tle re buisana le yena e re bo mesoso ka mora go ra ya pele ke na mogatlhelong o etela dear Europa la ponto wa se re bolo se di FM le se di FM ke mollelwa wa ratwa wa lelwa ke le bua ya gonne ngwe kena le sa gona ngwe kena ke mo le bua pinesa swa fitla peletsong yo re neng re mametse Angelic Temtura e bisang gore ke shesha ama waza waza busi swa mon chante rile ra enka ana go ntse tsa maya di tendi ka bana tso tlo di tlo tlo sha paka hip hop ma medu na le pinetse mona te kwano tso tlo di mamela a pinetse bo touch line a questa na le pinotla di tlo kwano pina ya rush hour a fan boy ke mo tso routing a pokello nyaka ya ka mara go ra ya pele you dry ona le pina mona ma medi ya Tom London e bitswa ka re ke imizwa ska ba fitwa imali miss dear Ola CD FM, Imali, Status QSA, itengkwano, INQ5, itenga, karupu kelo ya kakilishu memesusu, kamura hora ya pili. Mamesele CD FM 87.7, unabashala 106.6 www.cdfm.co.za. Upalache mame dikiteng, bekele beke kule CD FM, kwanu, hudia ropa mkabelo, lesuntaha. Hutlwa go reng ya le shumela metsimi re khika go le batjela go reng ya bobedi

maikela matho ba mabaka ba bona beke tsena go lwa tswang ba ya njolo di bakeng tsa boithabiso ba bamba mosebetsi ba lamba la pe pa ya se ba le teng nikile wa holo fela senganya ne ba ketekala tsa sila tsola ga jeno ya pia.

0: kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shabang.
0: Kitika huruma. Kitika mautswanti.
2: Ntiseli mi ato yesu.
0: Kibu chababa hao le Lesedi FM.
3: Mommamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: 086 000 3084. Mamela uteng kwana mogaleng, dumela.
1: Le kae pa?
0: Ha monate le kae?
1: Re tswile ka tlhomo tsena mo lefelong la FM.
0: Ntate re ya leboga.
1: Ya, o bre mo tsetla mo tshimiseng.
0: Ee.
1: Ee, a le ntse ra botsa nna na ona mena papa mo. Ke a leboga papa.
0: Ke a leboga ke sonta ka jeno, o tla boetsa ngwena.
1: Ah, ke tla go di dile tse ne tse no tsamai le le na tsala sendra le le papa mo.
0: Right, le tsa tsile mo na thautwa.
1: Ka leboga papa, le di mo itse khada khada boy, ke mo rata haholo.
0: O rata khada boy le mang?
1: Khada le auso mo o rata o dira tsa tsitsho mo workman. Ntswa ke motlohong, ke mo rata haholo motho.
0: Ke motlohong, ke re ke mang a ba ratang?
1: O mri mo khabu ke motsetla mo jimitsi ke thoma o tsena papa.
0: Ke le boatsa sile bona thautwa.
1: Thank you papa.
0: A re nge motho teng kwano le sedi tume.
2: Rongoto.
0: Ritele kae?
2: Ketemo kae papa.
0: Ha mona tike mang kae?
2: Ke ra pitse ga dinona ga.
0: Eh.
2: Ai. Ke a rega je go ponto ke tlabe ke phumotse ke na chief man tiku.
0: Re le boala tsa tsile mona thautlwa.
2: Ya tsile mona ke mona ntate.
0: Ke o taba, ke le sedi, tume.
3: Antle ka re mona ponto.
0: Ha mona tho joang?
3: O mona tike re nna ke na line fonda ga ke le ke re ke ke bile still pula yana. O bu du tu fela. Ke mana la radio.
0: E ke le boala tsa tsile mona thautlwa.
3: Lo wa na sala jalo ra mona ponto.
0: O intse na pula lona jwale.
3: A fa e ni si tsena ga lo bu du tu yana.
0: O bo ditunya. E ke le bo. La seri, dume. La seri. Hello.
4: O ke bo lampondo.
0: E shapora.
4: Ha o bo le lurumo mo sona zwa bona first.
0: Ei.
4: Ya, ya na pula mo na first.
0: Ya na pula no first ga.
4: Tempest dog.
0: O ka mo ka tlex dog, ka mo ya tsholo wa pula ka mo.
4: Ya tsholo hantate.
0: All right, jolo tla boetsa ngwena ka jeno ke sonta.
4: Ke sonta ka sheko le re ke plan na go ya kerekeng go sona.
0: Oh, re rile o re tlo ipona tse kerekeng kwa.
4: Hantle ngwana mme.
0: Na tefela ke letsa sile ha wa utlwa.
4: Ya le bo ha mure.
0: A re nke mo mabedi uteng kwa le seri.
5: The radio pound.
0: Ha mona a tiki bua le mang kae?
5: O bua le ntate le tsiye ka Western area.
0: Ntate le tsiye Western area.
5: Eish, ke tshingile wa tsiba spontana ka hore nna ke batla ka kereke mare ke ntse ke theoetse jwale letswalo la ka ke la gore e tla re ga go ntse go rewa ebe ke a opela
0: ee
5: mara ke utlwa ke galetse ya kerekeng
0: galetse ya kerekeng
5: empa ke ntse ke theoetse a e bona gore na e tlo tla e nkimela ka espondaka
0: ee gana o go kae
5: ka Western area ka mona ngwaname
0: ga o ke ene mantsiboa o ye mosebetsing ape bosio
5: ke tlo gotla gape a mmamorago
0: Ah, kontate mo dimo tla ukwisisa. Ah, ka nnete tla ukwisisa. Ke re ha batle le yena o bapala ka mosebetsi o tlalo ke mogatha la ebe o senya mosebetsi.
6: Mosotha itse mana le ke a o le ho.
0: Le tsa tsile mona ta utlwa.
5: Ka dile mona tla na tsonda na mgana mo dimo o tsona lo fa.
0: Ke uta, e ya mo mami na na ka nnete. Ya matla o hla. Ge le mosebetsi ge le sebeletsa ka thatatshe. Ge mosebetsi yona vele ntate wa ukwa. O go galetse ya kereke empa jwalo ya mosebetsing hape mantsi jwalo o tshwantse ya phomole hape le teng a sa phomole ha ba le fatigue a qetella sa gale ya mosebetsing ya ba ka mathata mosebetsing le teng a ka nna fellwa ke mosebetsi yena o rapelletse o ratho le mosebetsi a le jwalo ye tsa jwaga khona ka le seri dibele
7: a e pontori mela
0: e ha mona tele kae